0: ni we afanya muwe mabusa fo me ku mi amun preko
1: ebuwe ebuwe mabusa fo me ku mi amun preko mamenko
0: mesifedi ni we afanya muwe mabusa fo me ku mi amun preko
1: ebuwe ebuwe mabusa fo me ku mi amun preko mamenko
0: abushie mabusa fo say ye mo ye mi ye ni
1: Say ye,
0: Yeah, what do I go and wear? Do not pack and

0: bi e ti mo pe gbogbo ago meje aro gbogbo ago meje abo aro se se mi nikan mo ma n gbe yin debe o lo policy to ba ti di pe ka se yanyanyan na ere daraya e wo ko se yin lo policy o lo policy wa n bi pelu mi ajo wa nu kulu ni ajo ma gbe yin debe laro te ni ni o se se ko si kan yin mole abeyin wa lona e tin lo bi ise e wo ikan ni web radio ni e gbe si 89.3 fm e mo pe eto ere daraya ti o le jam bakan nu authentic original bo ba se balẹ gbogbo awon aja balẹ yen gbogbo e la ma ja yin si lapa bi o ya bawo lo se lo lana e mo pe UEFA Champions League o se bebe lana oluko ni Jose Mourinho Jose Mourinho nigba tin kan fe yi pada fun to fe dojuru fun iyen nigba tan koju AS Roma o ya oke si won o oni iwa dagun la o ya boso re o ya papapa Hendrick nko o ti pembesh na o ti rusty o ya iwo na boso re o wa do that thing for me e wo awon yen se bebe lana o o ya papapa pelu present oluko ni Pep Guardiola ile Man City dile ekute won ba kan je Man City lara won ju si won lara won ju le ni won ju lekeji eketa titi dori merin iba tun pe marun Sherry Ferran Torres iyan o mo na ju le o goliwo mi gba si to gba o gba danu ni o gba si lowo o gba si Donnarumma lowo o ya iko Liverpool e calm down now Liverpool e gbagbara le nkan ti Man U se ti nkan ti Man City se ti Sherry iko Liverpool won jewo o won jewo porile de gesi la won ti de ya Aston Villa na nko Aston Villa ni pe Liverpool ni kankan lo lagbara o lawon na lagbara ni papa sere won iyen Villa Park won fi iya je Fenerbahce ewu eyin temi eje n kare ja yin si bi gbogbo awon esi fese won se yen se lo lana ta ba n soro UEFA Champions League feyen na ile lawon wa o won fi iya je Como ami ayo meta si meji ni fese won se yen pari si o ya papa pa iko Liverpool nigba tan lo last iyen lorile ede Austria won fi agba han last year ami ayo mefa si meta mefa ti meta bakola o kede ara re fa won lolufe Liverpool lana Aston Villa Jerry Nicolas Jackson ti Chelsea ni o da o se bebe lana fun Aston Villa nigba tan gba lejo Fenerbahce ami ayo mefa so do ni fese won se yen pari si o je Ward Borussia Dortmund Bodo Glimt won ni Sherry we ye lo wo te to yen awa ori kankan o won boju Dortmund je se mo pe yellow la won mejeji ami ayo kan sodo ni fese won se yen pari si se wari Man City Etihad Stadium o di stadium ikute lana nigba ti PSG gba won mu won ni Pep Guardiola wa lori papa na Luis Enrique ni ki lo kan ru awa Champions League imalele ko ma se French League 1 se ti gbagbe pe ati gba back to back ni awa o wa sere o ati le Man City ati le Man City ile wa ni gbogbo re ami ayo merin si meji ni fese won se yen pari si se wari Real Betis Real Betis ni kete ti Porto gbagbara lu won Real Betis ni nibo ile la wa orile de Spain na pe bi won da pada fun won o ami ayo meta si meji ni fese won se yen na ba de oya ta ba n soro nipa iko Roma se mo pe ifese won se yen siri wa lo n lo tele o awon paper boy gbogbo won ti n dunnu won ni won ti n boju Real Madrid je ni gboro aye oko awon kan ti balẹ be lawon to gbe Real Madrid oju won kore lowo Mourinho ni e calm down now se ti gbagbe ni e pe mo lawon irise to gbona jiji adagula o ya boso Hendrick iwo na boso o oya e gbera dide o o ni egbera dide e lo se kini yen fun iko Roma won ba oju Roma je igba ti fese won se je abi ayo meta meta okan Roma ti balẹ o ipe ta ba ti e le bori o sese ka sodium mo won lowo Real Madrid rerin muse Jose Mourinho rerin muse o le ti mo kankan se mo pe ati nu yin atode yin gbogbo re ni mo mo mo ti ko yin sodi ri na se be yin Roma ni I know you people Roma Republic o ya Real Madrid o ya se kini yen fun now she ni kete ta mi ayo kerin wole awon paper boys gbera dide ngboro aye won pariwo ta won ni kini yen ti green lapa bibe yen Shakhtar Donetsk awon fi ya je AEK Athens ami ayo meta si eyo kan oya Slovan Bratislava oya won padanu le won o VFB Stuttgart ló fi ìyà jẹ wọn àmì ayò mẹ́ta sódò. Ẹ wo kí tó fún yín láwọn UEFA Europa League àti Conference League tó máa wáyé lẹ́nu. Ẹ jẹ́ amọ́kàn àbí méjì ká sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀. Lọ pọ́lísì kí àwọn ti wá ń lé.
1: Ẹyin tèmi akójúmọ́ akójúmọ́ rẹ̀ ojúmọ́ ayọ̀ lè ní máa jẹ́ fún wa. Lọ pọ́lísì ló ń kí ló rọ̀ yín pé jíjìre ta jí lè ní àní jí sí ayọ̀. Ire àti àánú la ó bà pàdé lénìí àtún ti di láti gbà sí lára ní òwúrọ̀ yìí lọ pọ́lísì ló ń kí lẹ́ẹ̀kan sí pé 89.3 FM ẹ má gbé kúrò rárá àti dé ká gbà sí lára ẹ má bá wa kálọ̀.

0: ẹkú ilé iná là ń kára lé.
1: Ẹkú ìdìbò Ìbàdàn sátú.
0: Ẹrìn wá òun ní tìrọ̀nà, ó bá tọ́jọ́ méjì mẹ́ta tá a ti ríra, ẹkú àti iná là ń kira, ẹkú ilé o. Ara wájú mo kí yín pé ẹkú ilé. Ìrọ̀nà mo ṣe yín pẹ̀lẹ́ pé ẹ káàbọ̀. Kango kango ilohun agogo. Kange kange ini ti akiregbe. Iran akiregbe kan o le lohun agogo lenu lai lai. Ai faja kede lu. Agogo ide in lo ba fi nko wa jo. Etuku le o. Bumba bale omi anipa. Ojo bale ta si asia. Ori oni bale ko ma yi nkan. E tu kaabo sapa abi. Ati gbonyin de e wa bu tola. Agbe yode e wa bu sebe. Oyeske. Eto ijoko ojagbo tu wole deni kan ni West Radio 89.3 FM. E kane kanga agbo magbe. To kun fun omi ogbon imo ati oye. Opopona Love ya Avenue la kale si ni Oluyole Estate ni le ti Ibadan. E ti mo ba se ma nse lori eto ijoko ojogbon. Awon oro to ni se pelu orilede Nigeria na ni. E bi e ti mo. Epo orilede Nigeria ile baba wa ni. Orilede Nigeria ko dun. Eni dunu ti wa ko dun gbe. Oni dunu ti wa. A bere kan to poju lowo ojoba. E je kara tu ara lo. Eje kara di ara lo. Eje ki omo orilede Nigeria ko le filu baba re yangan. Ipe ibi in lagbe bi mi. Ki n jade, ki n lo soke okun, ki n le so pelu iwuri pe omo orilede Nigeria ni mi the giant of Africa. Un la fi n paro wa sawon ijoba wa. La fi n paro wa si awon toro kan. Ipe e dakun e sere, e dakun e wuware. E je ki ilu yi ko dun gbe. Ki se fafa ni awa nikan bi se awon aromodomo wa. Kan le ma yangan wipe I'm from Nigeria. Abi kan mo so ye. Tori e la se sagbe kale eto ijoko ojogbon o. O je pe atawa atawon ojogbon tin be ninu kulu tin be ninu ile. A le jo ma lanfani ati fori kori fikun lukun. Tori awon oro ati ilana atele. Lati le je korilede Nigeria o tun le mo te waju le tun ti ri laaro toni atun ti de si yin lorun ide ide ta de iran do gbodo foro ginu oko nbe o gbodo rogi aja e wa pere e fi tedi e ba yire do yin soke ko mo ro pon la pon la e yi soke ko mo ro la kon la kon laaro toni alejo wa ti de o ambassador Omiyale Ademola en ti se agbenuso fun Boye Nation. Laipẹ laijina e ma gbon lenu won ṣugbọn kalejo mi to wole e je nko dodo ojogbon ambassador wale egbe wumi baba one nation e ba ki omo Nigeria baba one nation
2: one nation
0: one Nigeria.
2: So oruko temi ni ambassador wale egbe wumi baba one nation.
0: E seun
2: bo wa ni gbogbo bulu bulu to wo yi.
0: Bulu
2: eh irun bi na bulu
0: bulu na tori e lo se wo bulu wa ti gan bulu
2: bulu ni eh kini gbogbo gan nai bulu ni eleyin woke iwo woke
0: ojo ojo ti bulu ba
2: pelu glasses re iradibo won se npe ojo ojo ti a bulu to adupe alafia ni blue Olorun Iledumare yo je ki alafia ko onu aye wa gbogbo eyin ti e n gbo wa lotun lo si lokunrin ati lobirin ati eyin te ma n tete si eto wa ijoko ojogbon lagbara lowo Olorun e o ma ri ba ti se
0: amen
2: e ro na gbegba okan yin abale
0: amen
2: e ni salamba lamba ka kiri ke to je ke to mu to oruko temi ni ambassador wale egbe wumi le kan si baba won ni se ko ma da be pe mo gbagbe oruko mi ni
0: o e seun Iya Olubodun je ki alejo mi mo wole bo ki n si yonda baba won nation na lasare se be ka ya lodo awon alejo ta ni ba ti se to pelu awon alejo a le wa tenu boro lodo baba one nation awon bi ta ma ya leni awon bi to pore ketete ni gege bi baba one nation se wa lanfani ati ki yin ku le kabo sori akoto eto joko jogbon laaro toni in le mi na lanfani ati mo ki yin ku le o temi to pe olawole omo baba plain mc noodles ni oruko temi mo ma ja ni ma lejo ayin re ni petu arodo am meja gboro lomi iyin e lu petu ojesa sete akere finu sogbon yin today asoro gbogbo ti reti riri asoro gbogbo ti mo ti mo eyin lojo eledumare lemi ti o le fo lai lai olu omo tu wole de laarin awon pede pede eru jeje nlo mo lawole o ma wo lomi lomi gboro tetete afiju elede lemi murapa lawole lede fi bubara se de yoba mo pede gbogbo ede lowo elede fi ran mi lede ni gbagede gbagede mo ran mi lede mo ni ko ba re de mo je lo jakede enu mi pegede ko yato se de kede tori ajede mo lemi tin felegede soge pede pede tawon a pede fugra ba pede pede ntele de enu e fi pede re ya gbe bayi ni daro re ya aluko ni posun re ya lekele kini kefun akala le ya joko kana kana ni jini loju orun ope re ni febo aran mo emse nodo si ti wole de laaro toni a fi gele de ni temi o tita na re ojo tini tini ojo tana o ni ologuro mi ise gbe gbogbo eye keye mo ni mo gboju gbonu gboya mo tun mu han han e kule o re se n gbo waye e le lo dara ko wa nikan ni Facebook West Radio 893 FM fan page West Radio 893 FM fan page ge mo ti so le kan alejo mi ti wa n kale ambassador Omiyale Ademola je pe mo je agbenuso fun Boye Nation ke le fe mo nipa Boye Nation laaro toni ebo ile toto de ninu ajo Boye Nation ni Boye Nation dale lori tin ni ke wa pere ke fe tede ka jo jemu laaye to taaro toni ambassador e kaaro
1: e kaaro mo ki omo bibi ara ati olugbe ipinle oyo pe akojumo mo
0: lekun rere e ba nsalaye nkan ti Boye Nation to duro lori gan
1: Boye Nation o duro lori ima ja fun ilu papa julo idagbasoke ipinle oyo ni ona ta le gba ta yo fi derun fun mutumuwa se de ri Boye Nation o comprise omolewe onise owo iya loja baba loja onsowo mechanic radio niki bricklayer awon to nta moto atawon to lo hotels atawon iruuru eyan ni be ninu Boye Nation ati oloselu
0: okay
1: so be Boye Nation se bo se je niyan to wa je pe oga wa eni ti Olorun fi se olori patapata iye Ajiboye Akande omo Sangogade ta je amugbalegbe tele si Oloye Bayo Adelabu ti se Minister of Power lorilede Nigeria
0: esheun e je ki wa mu lati odo eni te pe ni oga agba yin patapata to je pe gbogbo ala mo won pe on je bi amugbalegbe fun Oloye Bayo Adelabu tele laarin won won ti jo je won ti jo mu o wa disin a wa gbo pe lopolopo odun lade ti jo wa ta wa gbo pe a jo wa mo o mi mo ri mo o nkan ti nbe laarin wa o yato to je pe o le ma le sese se ka so pe en n be ke salaye fa omo Nigeria ni pe se Boye Nation so fi bu so lore ni abi o se asilo awon anfani le ti Oloye Bayo Adelabi fun abi bayo gan lo ni mo lo
1: we e se e ri pe akoko na esin baba ogbomola
0: okay
1: ti eyan ba de wa ta jo ni ajosepo freedom of association lo wa freedom of friendship lo wa ko si pe ajo pupo ni orun su la paro ku si dara o onikaluku lo ni eh erongba ti e lati se because ko se ni tin beyan kan ronu onikaluku lo nda ironu ara re ro te ba de ri ajiboye omo songogade igbesi aye e to tin ba bo tipe tipe ko to de odo oloye bayo adelabu o je yi ti o ki popo latori emo keyan to koko wa pelu baba wa olusola saraki iyen ni ipile wara to tun wa tatakrise to tun bo sodo baba wa lawa governor kwara na gba yen na ti ko tun wa tun se pelu oloye senator bukola saraki
3: ama baba olusola gbo
1: gba yen ni je igba ti won be ni ilewe leyi to nfi ye wa wi pe won ti nri awon potentials to nbe lara won lati gba tan ti nbe ni ilewe giga ni kete tan pari ilewe tan pada wa sile baba wa late Alhaji Lam Adesina won fa won sodo pe iwo to lopolo topolo re pe girigiri mi gbodo fi ele won ti je anfani re ni ipile Kwara je ke mi na o lo mb ma wa pelu mi leyin na won sise pelu oba wa toni oba doctors oba center rashid adewolu oladoja arusa the first olubadan lebadan pelu won de tun sise pelu baba wa to ti dologbe iyen otunba adebayo alaho akala ko to ti pe olohun a gbe won dodo oloye bayo adelabu gege bi amugbalegbe so pe andale ni anse iyen o si nbe ere kun ati mo ti kale ni nsin mo ti kayan bi marun abi mefa sile kan to dodo loye bayo adelabu erongba ni o papo mo seri ko si teyan ba je amugbalegbe si eyan kan eyan na o to mo wo bi to tun ga to n to fe de laye ke se won ni keyan kan wa si eyan kan ku ni
3: to je pe bi pe won ti wo sakun bi pe eni ti ko ni minister ticket gomina re won o fun kin tete ya ja si o fun ori mi je kin lo join winning team abi
1: yato sinye gan yato sinye eri pe awa ti apera wa ni tanje boye nation mo ma nso ni opo gba pe ki n se igun tinu nbi ninu egbe oselu APC
3: okay
1: aje igun to ko ireje ohun iwo si o nla ko la fi ku ninu egbe oselu APC
3: okay
1: so oloye bayo adelabu si re awon si nbe ninu egbe oselu APC
3: okay
1: fun awa lati je ki won mo pe iya ti yo o to ge a le gbaru egbin yi mora la se nito esa e ma binu o bye bye o
3: le jo sepo
1: mo egbe ti ya wa nigba te egbe de ti ya won yen in to ba ti ni se pelu ajosepo ti won ni eyin na e wo na won ko si bi Ajiboye Akande o se ma wa nu egbe oselu APM to loye bayo Adelabu mo wa nu egbe oselu APC ti ajosepo yen o si dan moran ko se se ti an ba si jo ni ajosepo ko si nti awon oloselu oka kun koja anti party o se se ki egbin yen o mo re oloye bayo Adelabu lara kan mo ni boya awon na sponsor Ajiboye Akande nu egbe oselu APM ju eleyi omo ba waye keleko o se kini ko keko
3: e lowo le fi ya ya
1: lototo
3: o da sugbon egbe oselu APC ti wa sori ni ipile Oyo wipe Boye Nation wipe ori Instagram ori nkankan en lo ti lenu ko poli unit wo lati mo eyin lodun 2023 Boye Nation wa pelu Oloye Bayo Adelabu
1: beni
3: o jawe olubori so bo la se wa se kiyi se paperweight na
1: we se ri odun 2023 yen alaye pupo o wa lori e tori en to je gomina wa toni engineer Abiodun Oluwase Imakinde won le so pupo lori e
3: okay
1: tori pe e ri pe ni 2023 Oloye Bayo Adelabu dibo ninu egbe oselu Accord mi ma lo nu egbe Accord to Oloye Bayo Adelabu lo ko se yin Asiwaju Bola Ahmed Tinubu sisi ko gbogbo atileyin na fun Governor Abiodun Oluwase Imakinde lati wole elekeji ti ajosepo nbe laarin Accord ati PDP
3: nigba yen yani pe PDP ni Accord sise fun gba yen abi
1: yes okay. Tori pe eni to se are wa to ni lopase be okay eje ase san ore
3: fun ba le so pe igba popo ti ma gboro ire o
1: bo se rinu
3: Bí ìyẹn ni pé kì í ṣe pé Boyin Nation jẹ́ paperweight ńlá Adélábù ò ṣe jáwé olúborí
4: nígbà yẹn. Tí wọ́n bá ní tí àwọn tó ń pè ní bóyá ó jẹ́ paperweight or no paperweight alákulẹ̀ tí ń fokú ọ̀lẹ̀ hàn. Torí pé tẹ́ ẹ bá wo ẹjẹ́ àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ látòrí Boyin Nation Jazz Movement Concert tó wáyé ní pápá ìṣeré Adamasingba. Ẹ rí nígbà táwọn èèyàn rí èrò because Ankara tá a ṣe gan ó jẹ́ ti 70,000 èèyàn. Ká tó wá aṣọ sọ first 20,000 àtàwọn tí ò tiẹ̀ tún wá ara aṣọ tán sì ń bínú. So ó túmọ̀ sí wípé lọ́jọ́ yẹn a ní more than 100 people on ground.
3: 100,000.
4: Yes, 100,000 people on ground. Tán wá sí programme yẹn. Now nígbà tí wọn bọ tàn kan ní rented crowd ni kíní kan crowd ni ìgbà kan crowd ni well no problem. Tẹ bá ti ń wò láti bí ọ̀sẹ̀ bíi méjì ní ìsinyìí ẹ máa rí pé local government by local government ní gbogbo tó ń jẹ́ Boyin Nation D camp sínú ẹgbẹ́ òṣèlú APM. Tẹ bá wá ní rented crowd ni ti stadium ṣé tàwọn local government tí ń ṣẹlẹ̀ káàkiri yìí náà ṣe rented crowd ni ọ̀la báyìí ní ìsinyìí ní tìjọba àbílẹ̀ Edo. Àánú ọmọ ṣe kíni wọ́n mọ kó kangara wọn pátápátá pétọ́ o APC o egun yóò ní sẹ́mọ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ o
3: àwa
4: àgbálẹ̀ mọ́ ẹ̀já mọ́ ẹ̀jẹ̀
3: pákí ẹ̀jẹ̀ ẹ̀jẹ̀ gàrí
4: yes kájẹ̀ gàrí kájẹ̀ lùbọ́ ká fún ìyá mọ́ sí ẹ̀gẹ́ gáàsì bí iṣu tá a tu epo lé ẹ̀ máa ń dùn púpọ̀ ju kéèyàn kan wàá sọ́ra rẹ̀ dágbálẹ̀ ọjà lọ. So ìyún bá
3: ọ̀rọ̀ ń bọ́ fẹ́ bá yẹ iyì ìjọpọ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n lètò tẹ́ láǹfààní àti gbọ́ láti ìkànnì West Radio 89.3 FM. Boyin Nation ló dé wa lálejò láàárọ̀ tò nítorí ohun agbẹnusọ wọn lẹ̀ ń gbọ́ yìí ambassador Omiyale. Ẹ̀yìn ẹja tún gbé wọ́ọ̀bù míì ní orí ti concert tó wáyé hun ọ̀rọ̀ jáde lórí ẹ̀ lóòótọ́ apart from pé rented crowd ní 100,000 tẹ́ dákọ́ lẹ́yìn kankan. Wọ́n ní bo ni Boyin Nation ti fẹ́ rí owó láti pe pàṣó pe currency pe tiri lẹ́dà owó tẹ náà ń pọ̀ pé gómìnà ló ń nà ń gbọ́.
4: Wẹ́ wọ́n ti bèrè láwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ kọ̀ọ̀kan náà tẹ́lẹ̀ tí mo ní ẹni bá mẹ́ntí ń jáde Boyin Akande. Tẹ́ bá wo fọ́nrán àwọn fọ́nrán kan ń jáde lẹ́nu bíi ijọ́ mẹ́ta eléyìí tí Alhaji Wasu Alabi Pasuma tí wọ́n fi ń tọrọ ìdáríjìn tó tóbi lọ́wọ́ ohun tí ń jẹ́ Boyin Nation pé lọ́jọ́ yẹn àwọn ọ̀rá ààyè wá ẹni tí ń jẹ́ Ajiboye Akande kọjá tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n ń rò. Mo fẹ́ lè sọ wípé kò sí onífújì náà tí Ajiboye Akande lè pè tí à ní fẹ́ dà lóhun toró ní àṣesílẹ̀. Téèyàn bá dẹ̀ ní àṣesílẹ̀ yóò mọ̀ dàbí ìgbà tó jẹ́ pé èèyàn ti ń gbé billions fáwọn èèyàn ni. So n ló ṣẹlẹ̀ èmi gan tí mo jọ́mọ kékeré gan tí mo fẹ́ ṣe ti ìjọba àbílẹ̀ Edo lọ́la gan ebi Alhaji ti rí lẹ́dà ni ó play mbẹ́. So kéèyàn wá ni mo ti gbowó f'Alhaji ti rí lẹ́dà tàbí ní ìsìn báyìí ní ìsìn embassy ní receipt àbó nídìkan tán ti jókòó bóyá Ghana Must Go lórí tí wọ́n wọ́ o tíjọba àpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gbé fún
3: Boye
4: tó lẹ́rìí máa jẹ́ orí ọ̀fẹ́ wà fún ọ láti jù ú ta kí gbogbo ara ayé ó sì rí. Boye kò tíì sí nípò kò du rẹ́ẹ̀pù kò du sẹ́nítọ̀ kò du nǹkan kan ó ti bíráǹdì mọ́tò tó lé ní 15 pé àníṣe ẹ mọ́ fi polongo fún gọvanọ Ṣèyí Mákindé gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ẹ mọ́ fi polongo fún ọ̀nàrẹ́bù Abímbọ́lá Adékànbí gẹ́gẹ́ bí gómìnà ẹ fi polongo fún sẹ́nítọ̀ Odidi Ọmọ fún gẹ́gẹ́ bí sẹ́nítọ̀ Ọ̀yọ́ South ẹ fi polongo Fájàdé ẹ fi polongo fún gbogbo wọn. So irú èèyàn bẹ́ẹ̀ ẹ jọ ń torí Ọlọ́run ó túmọ̀ sí wípé ìfẹ́ ìlú ní ń bẹ lọ́kàn rẹ̀. Tá a bá lẹ́ẹ̀ní jẹ́ a rí ṣe ń bì kan a sì tún rí ṣe níbì kan.
3: Ẹgbẹ́ Boyin Nation àbí kí ni Boyin Nation Forum bóyá ká pè bẹ́ẹ̀ yẹn. Nǹkan tán ni pé ó dá lé lórí ni Youth United Unstoppable.
4: Bẹ́ẹ̀ni.
3: Ṣùgbọ́n ta bá sọ̀rọ̀ Youth Mákindé gómìnà 58 years ní bàbá. Adékànbí tẹ sọ̀rọ̀ tẹ dákọ rẹ̀ láìpẹ́ yìí náà. Ó náà ó lé
4: 53.
3: Odidi ọmọ olóye tán jẹ́. Ṣé ọ̀dọ́ làwọn tí.
4: Ọ̀yá àwọn tẹ́ ẹ dákọ̀ yọ yẹ ka ẹ compare age wọn sáwọn tán gbé kalẹ̀ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Látòrí gómìnà wọn nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC bóyá 65 àbí nǹkan ni ọjọ́ orí wọn. Ẹ kọ́kọ́ yọ ẹyọ 53 kò dún 65 sẹ́mọ̀ pé mẹ́wàá lé. Ààrẹ tí ń bẹ lóróyè nísìn. Kí la tiẹ̀ fi lè sáà tiẹ̀ sún mọ́ bí kankan ní ẹ ọ̀dọ́. to je wi pe kolon sasanu wa ni e ma ja soro so lori afefe bo nta nso ni wi pe young united and unstoppable ni pe odo te gun won to si wa nbe to se yemu yemu
3: okay.
4: E de mo wi pe nkan to ba ti ni se pelu odo todo ba determine lati se nkan o soro fun uyan lati da won duro e wo ipile osun awon odo duro tan won ri wi pe ani ton je federal might ntin je intimidation ntin je pe n fowo rabo ala won resist e won gbowo apc won te ka accord ni ipile osun
3: gba accord ti wa pada n jo lodo apc
4: e yo jo o ni lati jo o ni olomadi to fi jo mi awon gba certificate pa won wole elekeji nbo won kokko mu lo so I want him what him igun dan o ku so wa ara ilu pe se bi jo elesirin ti gomina yin jo lo bi o jo lo ise ba jo lo be ta ni gbesi aye tin be nle yi ta lo wu ele subsidize epo pe iye kan abi kan nigba mo ti en gbo 30% subsidy abi nkan inu wa ti enu pe bo yepo oja ti bi 500 naira ni abi ba tun se wa gbo pe ibi ti o wa ni pe o 1350 ni o ko ni lo ke ko ni lo le oye dan lo se kala re nfowo repo se yo je ko ri omo ta wa bi se nta wa
3: ABC le mo ti kuro
4: njo ta ba ti kuro na lati dota ara wa njo ta ba
3: ti epo ti wa wa bayi nigba te wa le
4: njo ta ti tapa pin se
3: lati dota
4: lati dota bo se ilu se ri niyan bo lon ba tun lajo se njo waju atun do re pada
3: e wa mo ko gbele te so ije e wa
4: mi so olose ilu e koro je ki lo ko
3: je
4: ai baba wa late adedugbu o ni oselu omo were o buya re ni ori podium ba to ba si dele olodo ba le pe mo mi e mo binu o bo se ilu se gbanu o so ko si ki ko je
3: e je kin wa mu eni pe boye nation ni to je coordinator yin abi kini
4: are patapata
3: pe won ti asele won
4: beni
3: ini gbogbo le ta nri
4: beni
3: ajo kan wa nbe UNDP na pe o soro pe omo ile de Nigeria to to bi million metaldinlogun 17.9 million omo ile de Nigeria lo je pe won ti wa jinle si ninu ise ohun osi laarin odun 2021 si odun 2024 ipinle Oyo na nbe lara awon toro kan o nigbati are papata wa yin eyan boy nation tan be ninu egbo oselu APC nje awon ti wa fi igba kan ri gbe igbese lati ri pe awon ran awon kan lowo lati ko ninu ise ohun osi lara awon asile won
4: beni leyi ti o po
3: kura lapere
4: ti won ba ni taye ba gba awon to ti se dada fun pe kon ma pe wole won pe ile won soro ile akun se mo pe ki awon egbe oloja ki an to ma tele yan ti ki se podupo ka won agbe kan to ma tele yan ti o dupo ka won lecturers kan to ma tele yan ti o dupo ka professor kan to ni awon ile ise kan rin kan kan to ma tele yan ti o dupo a je po ti se awon nkan kan mo le gbagbe ni ta ba tin soro ironi lagbara ki la n pe ni ironi lagbara now ironi lagbara ni ka ba ni wase
3: okay
4: keyan kose boyo je hairdresser oje tailor ke wa ke onawo la fe gba ran o lo kara rin ise fun o ka tun wa fun o lowo to fi se kini to fi gba shop ti wo na o fi le daduro to fi mo ro nje gbe seri tabili fun amo le bi re ki se pe ko wa ni okay bi e wo ni sin an senator po senator ani senator kan senator stove to lo won se permanent oko stove fa won eyan so ro won lagbara stove ni kilo ni won fi stove se o n se ro ni lagbara o fun won ni finko so ni won ma finko gbogbo adugbo kini abi bawo ironi lagbara ta ba fe se ironi lagbara fun yan omo wa awon egbon wa awon aburo wa tan kawe jade ka gba CV won ka ba won wase awon to kose ka fun won lo nje ajeda le ki se ko kan wo yan sunsun ni o graduate o gbo kada fun
3: tele tin se awon iru kan te n da
4: ko yi to bele tawon eyan le testify ti ko si eyan na to sun majiboye akande to le so wi pe ah iya jeun ani seri en to tun je baba nbari e ninu awon tin tele eyin kabiyesi oba sarafa ali gege bi pe won o se gomina moto tin be ndi won opo won moto tin be ndi won boye lora
3: iro ni o
4: ori afefe la wa yi a fe da ko won ni omo won ti binu boye ni nsanwo omo ile ni nsanwo ile iwe won igba ti mi ti kan to fe ra moto kan to re ilu ebo to de to ni ohun ra moto moto se kini kan o sawo kan koko baba sa tun wo to hun e clear re o tun sawa o tun gbowo
3: ah
4: o ko wa nle ta si eri awon agba oni eri ma je mi nso an bi yan ba se ju ni isin a ko ko won bota e ri pe ngba ti alaga na ni ijoba ibile Ibadan Southwest to bota ti an lori radio kan ti an so pe ah boye wo awon area boys ni nkoki e ba wo igba na mo gbe oro kan bota wi pe honorable Bolaji Tawi di Adeleke e mo ku se e ku oro but 1 million naira receipt ti mo gbe sori afefe yi eyin yen ba wa wo ko tin be nbe ta send e si yin ise ki le se fun so ni e bo ngbe sare ni abo ni e kan posi abe lo re ba sanwo omo re nlewe a je pe inu area boys ti ajiboya akande nkoki iru e ni ru yin na wa iyen ti ta o
3: kasa
4: Oh, won de po be e ri pe lati gba na oni kaluku won se kini
3: o suraki
4: o suraki receipt won be nle ten jo ni a ajiboye o ka ro o se dada loji o dakun amo re bayi won ijem lata ro o e sanu wa o kini kan ah oda e send the account number you send the wosi fe wa te wa bota se ru eni be ki lo fe lo se fun o to fi bota o si fun po baba ni pe bo yo ni o gangan minister o si rep be ko se senator o soro kan ni jokan o ni owo ohun lo won na ogun ohun ohun ajagun lo ni bo won feel se mo eni to ti jade to ti ri iriri to ti mo isoro ti awa talaka

0: adupe bawo gbogbo eyin te n ba wa gbe to ijoko ojogbon laaro ni ese o ambassador wale egbe wu mi baba won nation be pelu mi e ba ke awon nigeria baba won nation
1: to ogo ni folon loke orun nitori to se nitori ti anu re duro titi lai lai
0: adupe o
1: alhamdulillah adupe lowo olorun pe olorun gba isakoso ojo oni fun wa to e ma binu si wa o be to wa se gbodo rinu iru akoko bayi
0: ti wa si ko se
1: tori pe asiko selu la wa ti wa ni ka gbo tenu won in ti en tun so to aten to se da keji gbogbo aradu na lo sa mo
0: be ni
1: pe nkan bayi bayi nlo lowo lowo to ambassador wale egbe mi baba won nation mo ti bo sori eto bayi omo ba chaplain
0: baba won nation ni ja mu
1: okay
0: lati ibi teto oselu wa to duro de lasiko ta wa yi gbogbo ko ise iroyin mo lori gomina ipinle osun to je pe won gbe ise le lowo ninu egbe oselu apc o je pe se eyin en se anti party sha ati pe kinu ma je ireti awon egbe oselu accord to ti dije ati awon ton jo wa ninu egbe gan ton fori se forun se pe ah se abi awon ton padanu eni won lasiko le ton fa se eto idibo gomina to lo nipinle osun ma je ireti won ma ja tun bo tan ti won
1: se ri nkan ti governor yan osun state se ko da to ta ba fe wo ni wo pe ka wo ni wo mo lu abi eni to se tan lati sore fun awon eyan re tan lami laka ti won pa leyin re ni ti tori pe oro election yi na se lo ka te pe o gba gbe millions won ko to dipo cross gan ko tu emi to ti koja lo eje ti won ta sile nitori ti pe ki governor adeleke le wole ninu egbe accord won je governor adeleke ti ja egbe accord ni tan mo ta ba fe soro ka fa ko mo okun oro yo nitori pe bo se lo so pe ohun cross sinu egbe apc
0: kan ti won ti so pa won di camp o won kan yan won pe ya iwo le o le waju ipolongo no losun fun are ni o
1: eh ko ri be ge bi nkan ti mo so ka so to toro se ri li lo ti lo si be yen o ti se akoba fun awon to fe dipo senator lodo won bayi
0: okay
1: awon to ba fe se rep nbe yen o ti se akoba fun won nitori pe e je ka so bi won se fe wole se mo pe re ti sele loyo state ri nigba ti governor Seyi Makinde lo faramo
0: are
1: Tinubu e wo akoba to se fun awon ti won dije ngba yen to je pe gbogbo awon rep won PDP gba yen won wole gbogbo awon senator gba yen won wole e ma je ka tan ra wa je o ti se akoba fun awon tan fe dije senator tabi rep nbe yen
0: be se wo si
1: bo se ri gangele ni yen bo se ri gangele ni ayafi inti ibo ye fi le fi yato re tawon ara osun ba decide lokan ara won pe iwo lo nti eni lo mo se bi kakan ni woni e mo wori iwo atawon family e jo lo mo ran nkan te ran ani se bi tan lo ri to be pe won ba awon ara osun ton ba se tan pe awon fe dibo won tun fe jara won gba won tun le ja governor won gan ni tan mo bi pe tori ti pe ko le wole awon o fe apc la won fi so pe ka ko wole ninu accord komo mo governor o ye ko ma ro ti enikan selfishness ni ti o si ye ko ri be governor ye ko ye ko ro tare enikan o ye ko ro pe mo ti ida ti wa mi lowo o ti wa lowo mi already bo ni

0: bo ni ti won o se ni ja si asan nisin e je ka so e lo ko le gbogbo awon me gbe akodu tan gbe apo tin be yin inu fu aya fu ni tori wi pe ko rin ni ona to to lo to won le ni fe re sugbon mo to ni fe egbe mo la tori pe o ki se nu egbe to lo fe campaign fun o ti crossing to to sugbon ojo mo be ojo gate ko jo gate o fe se mejeji jora oro da be ni pe en to latan en to latan ti o pa tan de se bi to ba latan bi o ti o pa tan de ni bo lo lo sugbon en to pa tan re de o le gbe ese siwaju ati siwaju so idi ni to fi da be ni pe governor Adedeke ise to lo gba yen ko se ru asiko gan lo ye ko gba bo ba se fe gba rara
1: gba awon kan so pe ipe o seese ki gomina Adeleke ko para dale are Tinubu ngba to ba de ku die minute o
0: e ko se
1: eyin re po seese
0: ko seese mo e lo ko le ko le se nitori wi pe o ti determine lokan re pe ibi to n lo nu
1: be nkan mo fe se re
0: ehe emi de man so kini kan ko se ko ya nigba to gbe certificate e to so pe ohun wole to lo gbe fun
1: are
0: are Tinubu ki lo so yen mo ti de mo wa fun yin ni o fi han pe o tin se anti party ki ai ki anti party yi gan to waye bawo niyan kan se le duro meji meji that means pe to ba ti wole o baba ti yin na ni mo nse o n to ade on to ti wa laarin won nu lo si osun state lo gbosun fun mi iwo oye banji to contest pelu e oye lo e jo lo dey ask pelu ara yin papo e jo senator fadansi na on contest lo lo bayi ninu apc abi e ko eni kan to je to wa nu accord ni ti e me oruko eniyan to ma contest pelu senator fadansi se senator fadansi yele ni to je pe o ye ko to da ko to pada si ori apere pelu oro to so jade lenu nigba ti won fi campaign fun governor se mo pe oro ye buru jai debi pe nkan yen pada wa reflect ninu egbe yen now so o fi pe o ti support senator fadansi eni to je pe o fe ko ti e fe ri kini re ni kan gara rara so e je ka so to oro ka sa ka fa ko mo okun oro yo nkan ti governor Adeleke se ti awon aro osun ba fe tan ba fe fi ibo yen soro tan fe ri tan fe retaliate tan fe fi ibo yen soro pe ki se bi tawon re nu e je ki ma pere kan wa ni Sanvara state governor Dauda Lawal inu PDP lo wa e je ka ranti yi pe Bello Matawali in lo context pelu governor Adeleke ngba na governor Bayo Lawal PDP ni Matawali PDP pambele ni in lo fi wole fun election o de wa wole nigba to ti wole gege bi governor PDP governor Sanfara state san ro ti egbe mo lara tori pe en to wa nbe APC ni awon ara Sanfara wa fe fi han wi pe won fi han wi pe oda na awon o fe APC o PDP ta won fe Matawali wo la fe tori pe egbe ta ni fe si ni wo na wa won fi igbogbe wole won wa fi igbogbe wole tan o wa fe lo fun second time o cross si APC ibi ta won ti won ti won ti won dibo to ye kan ma joko kan ma ronu ara won pe nje nkan ti mo nse ida apart from pe omo niyan emi o fe kiyan ma puro iro okay now o wa cross si APC now o wa wa nu APC Dauda Lawal jade ninu PDP won wa fi gbogbe Matawali won gbe won fi gbe jade won gbe Dauda Lawal si se mo pa won ara Sanfara so fun won pe iwo na to ti da wa o ya ku nbe o ya iwo bo sibe okunrin ye o le ko ri second time se ni Sanfara state na Olorun ti o yo Adeleke ni ko lo ni ko ma lo sinu APC lati lo gba apoti ibo tori pe to ba lo gbe apoti ibo nu APC opposition ni o ba wole mo lowo tori pe awon eyan ninu ilu yen won fe egbe ni egbe yen lakoko gba yen

Ijọba apapọ ti buwọlu eto lati ko oko amuna apinaka tuntun ni ila orun ati iwo orun orilede yi ege bi lara akitiyan lati ba koju awon osoro ati kudiekudie le tin deba awon oko apinaka Nigeria alakoso fun oro won amusagbara ati na manamana ina oba eni ti se Joseph Degbe olosise loju oro na nibi apero won amusagbara Ipsa nilu Eko ebe ti o ti salaye awon eto to ti wa nle lati fi kojo kudiekudi olojo pipe eleyi ti o ti wa lori ohun amayederun ina manamana lorilede yi Degbe wi pe ijoba ti n gbarade lati bere igbese to nti lati gbe awon ti akase na fun awon ti o se pelu atenumo wepe awon omo orilede Nigeria won bere lati ma je anfani re laarin odun meji si odun meta o wa te siwaju nu alaye re lori bi ijoba ti se bere igbese alayewo lati sedamo ohun to so kunfa isoro leka ina manamana ina oba lorilede yi Ijọba apapọ orilede Nigeria ti daba eto tuntun eleyi ti yo dogba to ni se pelu alakale akoko idanwo odun 2027 nipa ifilede esi idanwo asejade ile eko niwe mewa iyan wa eki neko ati awon esi idanwo miran titi osu kejo lati le faye gba awon akeko eleyi ti won fe bere eto si ni wo ile eko giga ninu osu kesan aba alakale akoko ohun oni won kede latenu le ise ijoba apapo to nri si oro eto eko nu ate jade tan filede lana ode yi nipase oludari iroyin ati ikansi ilu eni ti se Folasade Bori Owo gebe ate jade na alakoso kekere fun oro eto eko eni ti se ojogbon so waipa maade o pe ipade awon olori olori to fi mo awon asoju eleto danwo kokan si olu le ise ijoba eleyi to wa ni ilu Abuja lori ona lati mu akoko to dogba wa ohun labe abana ajo oni danwo ase jade ile eko oniwe mewa wa eki won seto idanwo waze bere lati ojo kokanla ninu osu karun titi di ojo keje deni ogun osu kefa odun 2027 nigbati idanwo neko ati ti ase jade ile eko girama SSE eyan o waye bere lati ojo kini osu kerin titi wo ojo kerinla osu karun esi idanwo mejeji yo jade nu osu kejo pelu idanwo NAPTEB ati NBIS idanwo ase jade ile eko giga JAMB idanwo ase wole eko giga JAMB yo waye ni ojo karun de ni ogun osu keta si ojo karun de logbon pelu esin idanwo na ti won nireti wipe yo mo jade lojo won kan na ipase ile ise olopa ti fidi e mule wipe arakunrin eni ogoje odun kan o ti jọlọrun nipe to jade laye ninu kọlo eleyi to waye si awon ero ti won ki walaji oriyomi Hamzat kaabo pada si ilu Ibadan ti se ilu ipinle yi isele na ni royin gbe wipe waye laipe leyin ti awon iko re gbera kuro ni molete ti won morile ona opopona Iwo Road alukoro ile ise olopa DSP Ayanlade Olayinka o fi idi isele na mule ninu ate jade lana ode yi oruko olugbe na oni Asis Tajudeen ti iroyin gbe wipe o farapa latari bi ikolu ohun bo ti se ba ni oju apo otun re ti won si gbe digbadigba lo sile ewosan to wa nitosi ni agbegbe Ring Road nilu Ibadan nibi ti won ti yewo ti won si fidi e mule wipe o ti jolo nipe o ti dagbere fun aye ile ise olopa wipe oga agbo olopa eni ti Sabin Bola Olugbenga o pase wipe ki won gbe oro na lo si odo awon eka lamojuto oro fun iwadi lati mo ohun to wa nidi isele na ati lati mu awon to wa nidi ikolu ohun ki won si foju won kata adajo ofin eka ipase ohun ti wa ro awon oludije dupo oselu to fi mo awon olori egbe oselu kookan ati awon oluseto ayeye lati fi iru oro to ba ni se pelu ipejopo gbangba to awon olopa leti ni o kere tan wakati mejidini aadota lati ri daju wipe eto abo to peye o wa nle ogun loko awon ero ni oluulu Somaliland ti se Agiza oni won tin se ayeye atajoyo nipa oro are orilede America Donald Trump
nibi ti o ti sapejuwe ilu na eleyi to yapa kuro to lo daduru gege bi orilede to yato peregede silu Somali iwode ajoyo won lo waye lana nibi ti awon ero ti won fi asia orilede America ati ti ilu Somaliland ohun ti won si njuwe bi afiyan atileyin ibere damo idaduro agbegbe na bo ti se waye latenu are orilede America Trump lo so oro re ni Ohio lojo aje eyi to si fa idunu latodo awon alase ilu Somaliland ohun ti awon na foro lede ni ojo segun nipa bi oro re bo ti se ni se pelu bo ti se idamo ilu won ilu Somaliland ni won ti daduro ti won si n da se akoso ara won sugbon ilu Israel nikan lodi idi se idamo won ko to wa kan oro Trump Hale Hashi o sapejuwe oro Trump bi ibere si ni se idamo orilede na latodo orilede America kere tan eniyan meji din ni ogbon to fi mo awon akeko metadinlogbon ati olukokan oni royin gbe wipe won ti jade laye leyin ti orule ile eko aladane to sadede yalole ni Peshawar akwariwa iwo orun ilu Pakistan eniyan mo kan den logun oni won farapa ninu osele na pelu awon marun ti royin gbe wipe won wa ni ipo to lagbara isele ohun ni o waye ni kutukutu ni nile eko da colony ni Peshawar gege bi agbenuso ile iwosan ti won ko awon eniyan ohun lo bo ti se filede eni ti se Muhammad Azim o wi pe awon akeko to wa laarin odun mefa si odun mejila oni won farapa to je wi pe opolopo won ni bi ori oni won ti se lese ile iwosan na o gbalejo ogun logo awon obi to fi mo awon omo ti oro kan nigbati awon alamojuto won ti n bere fun iranlowo awon olopa lati ba le sakoso awon ero ti n wole ti awon osise leto itoju ilera si le mo ba ise itoju won lo lori awon to ti farapa igbakeje olori ijoba lo Pakistan Ishaq Dar o ti nawo ibanikedun re sawon molebi awon eniyan to si jade loye ohun pelu apejuwe isele na bi nkan baluje nla o wi pe ijoba yo gbe igbese iranlowo oju ese fun awon ti oro kan to fi mo itoju ilera eleyi to peye bakan na gomina agbegbe Kibia Faisal Kudi o si dari awon oludamoran lori oro eto eko lati ko ekunrere igoyin nipa isele na ki won si firanse are ilu Ukraine Volodymyr Zelensky lo ti foro lede wipe Ukraine yo pada sori ikolu ebu fopo ilu Russia bi o se feso kan orilede America fun bi won ti se dawo duro ninu atileyin won Zelensky wipe ohun ti dina iru ikolu be fun ojo meta nigbati Russia te wajo ninu ikolu won si won amayederun eka won amusagbara ilu Ukraine o tun feso kan orilede America fun pe won yowo ninu atileyin won ati bi won se nje ki atoka agbaye to je ti iko awon omo ologun Ukraine ki o mo sise bo ti to ati bo ti e lati le fun gomo Kyiv fun ifopin si ikolu won leyin ti won ti dunadura lori iko wole epo disu Russia o ti wa koko soro tele wipe ohun ti gba lati dawo duro lori adehun jogun omi leka won amusagbara eleyi ti are orilede America Donald Trump kede ni ojo Aiku Sunday sugbon Zelensky pada feso kan Russia fun pe won ko topase aba adehun na ti won si se bi wipe awon ko ni won nipa re leyin wakati die ti won ti kede re won se ikolu si ogun logo awon ohun to won se ikolu si ogun logo ohun to nfa ina fun ilu na ti awon ero to si po ni ilu Ukraine ti won ri na lo ni akotan ninu iroyin ere idaraya lagbaye iko egbe agbabolu Inter Milan ni iroyin gbe wipe won ti n sagbeyewo igbese lori boya ki won gbe asole Nigeria Maduka Okoye eleyi to wa ninu Cold News ti won pe owo ori onitohun to ise eni odun merin ni ogbon o wo 20 million owo ile okere euro gege bi akojopo iroyin ile ise egbon safefe Italian iko egbe agbabolu Inter ni won si n wo boya ki won gbe asole na eyi to je po ti ni idamo nipa wipe o je oludaduro bọọlu ko mo ba wonu awon fun iko egbe agbabọọlu Super Eagles orilede Nigeria igbese lati wo inu ko Inter oni yo nipa nla fun Okoye botile je pe Odnis firoyin lede nipa wipe owo ori re
anti awon bere fun oni kan se o si le se koda idunaduro ohun koda duro die awuyewuye eto financial sinu ko miran ohun nlo waye leyin ti okoye farada ijade alagbara ninu fese won se jakule odnis sowo toronto lojo aje pelu ami ayo meji si okan

Eyi lo pin akojopo iroyin agbaye fun ti osan oni sugbon kin to ma lo egbon awon koko to wa ninu iroyin na lekan si ijoba apapo ti buwolu eto lati ko opo amuna apina ka tuntun ni ila orun ati iwo orun gege bi lara kitiyan lati koju awon osoro ati kudie kudie to nde ba awon opo apina ka Nigeria eka ipase ile ise olopa fidi e mule wipe arakunrin eni ogoji odun kan ti jade laye ninu okolu to waye si awon ero to nki alaji oriyomi amzat kaabo pada si olu ilu ibadan ti se ipinle oyo ogunlogo ero ni olu ilu somaliland ti se agiza oni won ti nsayeye nipa oro are orilede america donald trump nibi ti o ti sapejuwe ekun ilu na to yapa kuro to lo daduro ohun gege bi orilede leyi to yato silu somalia ilu Ukraine Volodymyr Zelensky lo ti foro lede wipe Ukraine yo pada sori ikolu ebo fopo lu Russia bo se nfe sun kun orilede America fun bi won ti se dawo duro ninu atileyin won ninu iroyin re idaraya iko egbe agbobolu Inter Milan ni iroyin gbe wipe won ti nsagbeyewo igbese lori boya kin won gbe asole orilede Nigeria Maduka Okoye eleyi to wa ninu ko Udnis ti won pe owo ori eni odun 34 won lowo 20 million owo ile okere euro eyi lopin akojopo iroyin agbaye fun ti osan oni akojopo to nti atunte iroyin na lo waye latowo te mi tope akinko ile e darapo mo wa lawon ojo opo aye lu jara wa gbogbo wells radio 893 bakan na e ba wa nife ke si ba wa pin kaakiri lojo opo kan ni banidore facebook wa wells radio 893 fm fan page lori itakun agbaye www.wellsradio893.com te balawon iroyin le to soju yin te fe kan si wa lori e kan sinu kulo ikoro ijopo wa lori number yi 0916893 2000 oye olorun adegoke loni iroyin yin e seun te n gbo wa o olorun yo bukun fun yin e ku kale

Eko le la nkara ale. Enle la nkero ona. Iba Olorun iba eniyan. Atomo bi ori oni majemu iyanu Olorun gun foko re. Ina inu apata ti o se yaju si fe nikeni Olorun ogun foko re o. Iwo gangan lataba tubu Olodumare apan la to sole aye ro Olorun ogun foko re. Ina inu apata ti o se yaju si fe nikeni Olorun ogun foko re o. Iwo gangan la pe lajo to nje wa nile Olorun ogun foko re. Emi a ma ni bi o si ti e tun be nipa temi kile mi ba ma wi. Bi o si ti e tun be nipa temi gangan kile mi ba ma so. Ijija bi komi nu agbon danu anu Olorun ni o je komi nu agbon danu Olorun ogun foko re o. Mo tun ti bale bage bage bage sori eto yen fun tosan toni. Iyen lori eto yin eto wa ta pe ni iriri mi. Iriri sagbon gbogbo laye yi. Ohun ti oju agbari to nwo bye bye bye bye toju omo kekere mi ba gan ni e o le ma ri nkankan mo lai lai kafata. Ohun ti oju mojesin mi na de ti ri ti oju agba mi ba ri o le ma so si de o. Tori e ni mo se ma so pe iriri sagbon gbogbo. Gbagbe eji e gbagbe bo se dagba to. Gbagbe bo se kere to. Ninu aye ta jo wa yi. Oju wa ti jori mewa. Iriri mi le to, eto ni iriri mi. Eje n gbe baba awon ti mo ma n gbe fun kin to wonu eto. Iba gbogbo pede pede to tin pede ka wa won to ma pede nigba ta mo pede pipe lawo pe ti o fi pe wa. Iba gbogbo soro soro to tin soro ka wa won to ma soro nigba ta mo poro si so igangan lawo soso lasola. Iba oyun unu iba ase edi aja osupa yin mo bale bage bage bage ki ma ba sile te mo se n gbe ba fo Olorun oba laye Olorun ogun foko re o. Ikoni West Radio na na n pe bi o 89.3 FM loju pona e Alaafia Avenue la wa ketefe si yen ni Oluyole ni ilu Ibadan. Kanga kanga eleyi ti o le gbe lai lai. O de be o buti eni. E lori ofe ati gboju ayo wo mi iyen ni oju opo Facebook fan page wa gangan at West Radio 893 at West Radio 893. Abi oju opo Facebook temi gangan gangan Fisayo Johnson Fisayo Johnson. Eto tosan tun ba gaya to ma lagbara po die. Gege ba se mo pe orin oselu ohun la nje lenu lowo lowo. Oselu ti wa gbode kan bayi. Latun losi ariwo oselu ni won pa.
Ibi to ba rin de ibe lo ma mode o. Da ba bere lowo elomi ba pe ise ki le nse ani ha ise oselu ni mo nse. Yo lagbara po. Je won tun ma nse oselu ni abon ma nko se oselu. Hey! Ready evangelist ko ti e ye mi rara rara. Tori e ni ma se gba lejo gbo tarigi a oloselu kan yen la lejo fun tosan to ni. Ti oju opo yen ba ti to won ma pe wole live and direct. O ye ki won wa sinu kulu pelu mi bi bayi ni amo owo di owo won kun die na se lori ofe ati wa won de jeje fun wa pe awon o pe wa iyen live and direct iyen lori eto oselu na so lowo oselu na je lenu lowo iriri sa gbogbo bi mo se man so o eni to de kan lo mo an se oselu se wa di pe bo ba opa bo ba obu lese oro oselu ko ndu mi ni mi ti eran ti da oko mi. This is your radio evangelist ajinrere le to gayata to stand out lori afefe fisayo ni lo ko temi o radio evangelist o se wa di bo ba opa bo ba obu lese. Ile aye afo ba fi ile ni awon tenti tori eyo ake tenti tori eyo adagan ton ba tun pade ara won iyen ninu korokan ni iyen ni corner kan wa tu jobo mi mu ni kilode teyin wa nlera yin kakiri igboro kilode ten para yin kakiri igboro o lagbara po die. Radio evangelist mumbo ejen shemi mu ejen shemi mu ejen shemi mu ejen shemi mu ejen shemi mumbo.

0: weda atiku da weda atiku da awon eyan dibo fun atiku ni odo ti won ni ile awusa ko ni kaluku na ye kini ko du a ko to aso omo omo ti e ki egbe ti won ba ti fun won ni ticket ninu egbe won kan dibo fo omo won tawo omo wo 12 na ye kini ka dibo fo omo wa but I can assure you from work 7 to work 12 in ton je dividends of the moon praise mudu mudu njoba wa ara wa ni odun 2027 soke wo 2031 ti n ba dibo ti mo wole atalafia gbogbo n to n je ara wo 7 ni ya patapata la ma note lati mo ti a ma se mi o n se omo agbekorun wa si Ibadan Southwest Local Government Conference 2 mo mo terin n to n je conference 2 patapata mi o n se ara ilu Eyibo gbogbo bi ti bata ti n ta ara wo 7 lese ni mo mo the same thing ni ward 8 the same thing ni ward 9 the same thing ni ward 10 11 and 12 then mo fe assure ara Ibadan Southwest Local Government Conference 2 emi Habib Idowu Balogun mi o ni jegbe udani ni House of Assembly floor in to ba ti te ba fe o ni ma lo ba yin so ni house yun ti e fe mi o ni gbe lo si house ti ijoba tuntun ba de ti awari toko dede n gbe katakata lati fe wa u da shop eyin ya wa wo ni molete ni ni ogunpa ni laba owo ni apata ni odu ona ni araro mi ati gbogbo bi ti oja wa ni conference 2 emi Habib Idowu Balogun so fun yin pe ninu egbe oselu ADC egbe olowo bowo pe mi o ni gbagbo de feyin ya wa mi o ni gbagbo de feyin baba wa mi o ni gbagbo de feyin egbon mi mi o ni gbagbo de feyin aburo mi mi o de ni gbagbo de feyin te ba je iro tori pe mi na n sise owo mo mo bi si owo se ri en to ba ni ile ise ko ni gbadua kan wo sobu awon iya wa ko ni gbadua kan wo sobu awon baba wa ibu to ma so pa won a fe wo won gbodo ti pe se bi ti o da ti won fe ko yin lo before kan to wo sobu yin ti won ba pe se bi ton ma ko yin lo emi Habib Idowu Balogun ti mo soju ni Ibadan Southwest Local Government Conference 2 afi ton ba wo bi mo sobu yen to pe mi o ni gba ki won fi ya je yin baba wa ateyin iya wa olohun ni je ko baje
1: ah honorable gege bi eleyinju anu awon ton gba wa live and direct won po gan o awon lolufe eto yi won po gan ti won gbo gbogbo ohun ti en so lowo lowo bayi mo fe je ke se nkan kan fa awon lolufe mi tori emi na aja fe to omo niyan lemi gangan na mo fe ke se nkan kan fa awon to ngbo mi lowo lowo bayi gege bi eleyin ju anu ile teje eje ka awon olulufe mi ti e pe wole ke ba mi fun won ni nkan o kere o ti e po bi abi eyan bi marun abi bi melo kan
0: olotu
1: awon eyan gaje ti npe mi ti pe kini awon eyan gaje ti npe wole mo ngba yin baba
0: olotu
1: yes sir
0: ka to ma a ti ma sosa ta ti nse usa
1: bene
0: to se bi owe fun awon baba to ngbo wa ti awon iya wa a mini the first aspirant slash candidate ni Ibadan Southwest Local Government Conference 2 initial of Ibadan Southwest initial of democracy ti o ti ni idepo to mama she empowerment massive empowerment ni 2024 to 2025 mo she massive empowerment ninu bamtis over eyan 350 la se cash empowerment
1: eyan ara ile ejo e mai ti pe mi honorable ti sign soro ti mo so e mai ti
0: mo ti sign si olotu
1: e ti sign si melo oya eyan melo ni ka fun nikan
0: eyan marun ti da
1: eyan marun ti da o da
0: o da sign si olotu
1: ma e ja josi be e je ki ma gba ipe loju yin o e ba n sojo pe le le ore bete 0916893 1000
2: hello hello ka so
1: oruko yin
2: alu loko lati dikuba
1: eri para awon ti o dibo fun yin ni baba number meta to pari number yin
2: 9429
1: honorable
2: yes sir
1: eje ke lo mi wole 0916893 1000 091 ojo opin tin seju hello hello
3: ẹ
1: máa káàsán orúkọ yín o.
3: Abdulrahman látàpá.
1: Láti.
3: Àpáta Abdulrahman.
1: Láti àpáta.

0: mo ni egbele aye ke se rere o nitori ojo ati sun ope lowo honorable abiye ibalogun awon alejo ti nbe ninu kulu pelu mi ti won fe wa gba ebun lati ile ise abani fresh bread e ba mi sumo mic yen sa oruko yin sa
1: Ade Olukayode lati Kola Pata.
0: Baba enle o.
1: E ku seun.
0: Igba ki ati mi ba ti gbo enle o. Eyin nu e ko jo meje ko jo meta sa.
1: Wa ni esa.
0: E de seun lopolopo te n gbo wa.
1: E seun.
0: Ah. Ile se abani fresh bread. Oni ka gbe bread in Labogini meji fun yin. Oni ka gbe fun yin. E ba dupe lowo ile se abani fresh bread.
1: E seun. Ile ise abani fresh bread okay okay lemon rusi o ni wale o ile ise west radio na e ma tesiwaju e o ni jona gbogbo eyin baba te tun sise nu ile ise na loruko jesu christi won ni fi oku iranse si ile o e ma lu a ma dun loruko jesu christi oluwa wa e se we bi mi pa yin
0: e ma se ngo sa ah ki bo da keji na ba wa bo si di mic era e se ra se jeje sa e se jeje sa yes sir ah aya tori akoko wa oruko yin sa
1: oruko mi ni idris okan lomo lati jeriko
0: lati yin lokan lomo okan lomo lati jeriko ile se abani fresh bread won ni ka fun yin ni
1: ile se abani bread ile se yin oni jona ile se yin oni ba jo west radio na ni jona
0: amen
1: gbogbo eyin den si agbate ru re olorun ni wa ko yin se yin o
0: amen
1: oke le ma lo
0: amen
1: ola la ola la ku wa ta amen
0: e seun gan te n gbo wa sa e seun gan

Ah, kuku ni she last song. Ah, Denisha Shidano. Aku kole dati ko wawamba kakiri. Oshelu bo babo kwa bo bako bulese to nse oje lo jawonbe. Iwo ti o ba fi dapa yan idana la ma fi pa wo na. Kilo de to wa wule wa se lo ni worowo. Se didon ni ko demi eyan le gbodo ko to le depo to nlo ni. Oshelu ti advance ju ba yan lojo. Ile mi tin pe mi were were radio evangelist. Ope lowo gbogbo eyin eleyi ti egbo eto iriri mi fun tosan tuni. Ope lowo button ni eleyi to nfa soke to nfa wale lataro. Engineer Sade Lere. Ko so mo na ti o jose ninu oko ta wa. Isayo ni lo ko temi o. Radio Evangelist boye ni ini oro kan abi ikeji ele te fe ba mi so abi eyin ti e je ebun eleyi ti honorable eleyi ti won fe fun wa to fe fi sowo si wa e pe mi leyin eto iyen lori ero ibanisoro mi 08033177903 Radio Evangelist Muni Amalayawo mi tin tutu de mo fe gbe ranle mo fe lo je mo fe lo re gbenu si o lagbara lowo Olorun inu ire ayo alafia ti mo fi yin le iyen fun tose mi o kuku ni bayin ninu rabadi gan ibanu je iyen lose tun bo mo ki yin o mo ki yin mo lu yin logo enu ketete mi ba ti dide iyen lori apere ti mo fi tedi ni ise owo lo ma gbinna ya e ma yi ku o nbe o e fi nle be e se Tengbawa. Oh, double.

Vati kuro ni UK. This one na Netherlands yapon. Emma, we pe won ni to ba n wa won to mo party se. Awon mo Nigeria ki mo so pe particular try. Agbadun party. Afi si apa. Ana won. O le saka si won jo. Afi si apa won. Awa ki ti Nigeria ba n se party. Wa ji gbogbo a ma du gbun. Yo wa da bi pe okan re fe yo jabo latenu re. Nigba ti speaker ba du gbigbigbigbigbi. Oh yeah, this one apple for Netherlands. Awon kan lo fe se wedding o. As they want to do the wedding, won ba lo gba hall alaye meji. Aye kan wa loke, aye kan wa nsale. Won la won kan se inowo birthday kan loke. Won oyinbo niyan. Won si nse birthday won ko loud ko lo fa. Awon to nse wedding ni to je awon mo Naija. Hall ti sale lo lo. Won ni gbogbo e ba ndu gbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigb
ki ma se na lende abi Netherlands ati na lende so jo Netherlands na lende eh ma se na lende na in the talk he say as they do that one tawon yen ba kuku ko lopa pe excuse o igba tawon lopa de ti awon Dutch police de awon yen won ti le yepe meti won

0: kofu mi.
1: Ah, Esther ma yo mi loju ma ni. Eh, kabiyesi Olorun.
0: Oni kola re wa ti o kon mi fe. O wu ni tono ipado.
1: Toluwa ni sing. Abi? Abi se mo gba? Ah.
0: Irawo owuro. Oni kola re wa.
1: Ani gba ti mo gbo oro yi, o soro fun mi lati gbagbo. Mo wa pelu baba mi ninu Oluwa ni ana. Eh, ni ana odo won ni mo odo won ni mo sun mojuma lana. Ile ise ibi ti won tin sise o wa nbe lana. Gba ti mo wa joju si won, no wa salaye fun pe ah eni bayi ma mo ni ta ni ah. Oni Toluwa sin. Ah. Just like that. Se beyan se nku na niyan. In fact, ti o ba se pe mo gbo lenu won ni mi o le believe. Ile aye yi.
2: Ese mefa. Oni asegbudo ma ke sara to ra mo ise ta ti gbe bayi. Amoyetoku.
0: Ti o kon mi fe. Ma gbona olutunu mi lo je. Ninu gbogbo wahala.
1: Tori pe ta ba so nipa ebun ninu orin.
2: Ojo.
1: Ah. Arakunrin yi o gbiyanju.
2: Ti e tu wa yato.
1: O yato, o stand out.
2: Ko ni eni to copy.
1: O ni style ti. O ye
2: gbogbo e lo yato.
1: O yato. Ah.
2: Gbogbo e lo yato.
0: O ni kika ni o mi lohun lori. O wu ni tono ipado.
1: Gbogbo eyin te n gbo mi te n lo ogo yin lowo ogo de emi pin ko ni je ipin yin o
0: odi kola re wa ti o kon mi pe Jesu alagbara un lala
1: ah mo bi ti ko e ti wa boya to we eyan ni boya to do Olorun ni ohun to sele yi Olorun ni kan loye
0: Jesu alagbara un lala Jesu
1: alagbara ulala. Nkan temi ko ma so fun gbogbo awo lori emi pata. Ejo, eje ka ma fi gbogbo igba kiyesara.
0: Jesu alagbara ulala. O joko sori ta.
1: Ije ti e mo wi pe elomi ko ti e fi gba kan gbadura mo. Toro ti wo pe ogo ti de. Won tin pe mi nbi, won tin pe mi lohun. Nkan ti mo n gbiyanju lati so mi so pe Toluwa ni sing mi so pe ipe ko gbadura o emi ko n so generally wi pe opolopo ti wo pe ogo ti de ola ti de elomi ti jina so Olorun ibi ti o ye ke elomi lo elomi a gbori wo be ibi ti o ye ke elomi te elomi a te pepe ti o ye ke elomi gun elomi a gun o sa ti wo pe ya oruko Jesu na ni won pe ni bibi
2: don pe be bibili de ti so pe ki se gbogbo eni to n pe mi loluwa loluwa ni owo jobo
1: be ni
0: e ma gbona bolorun ba gbowo fun afefe ti mo wu mi
1: kabiyesi Olorun
0: elomi moro pe elo mosque le sogo.
1: Ah, iru situation wo ni yawo arakunrin fe wa na.
2: Ah,
1: igba wo lo si mari, igba wo lo si bimo. Ko ti pe. O de tu sese ra moto tutun gege mo se gbo. O tu sese ko lo li e. Ah! Hey, gbogbo eyin abiamo, e o ni foju sukun omo lagbara Olorun.
0: O ma so lowo ko o to le so wo emi o everybody. Mo dupe o Jesu. Wa pe pe ti fo mi.
1: Itori e mo se ma so fe lomi la se ma so pe ko si nkan ta mu waye be ni ko si nkan ta mu lo sorun
0: e ma gbona to ba lo je pe owo la so ka to le mi
1: se owo lo ni ni o le mu owo to ni yen o le mu lo sorun
0: omo talaka ati dorun to ba ran poro
1: ije mo wi pe elomi ni owo debi teyan lowo to sugbon ati fowo yen saanu fun omo la keji o di wahala
0: mo lo wa ti run down to ba ni kan so wo emi o
1: ẹlòmí a tún mọ̀ pé tá a bá fowó yẹn ràn lọ́wọ́ nísìnyí òun náà tó wa asumo wa a ni le ma ran ni se ba se ran ni se mo o na ti do o na do ga ni yen
0: si olorun ayo eni mi mo fun fun balawo
1: gbogbo eda to n gbo mi gbogbo eda laye ti en gbo mi patapata ko si nkan ta mu waye be ni ko si nkan ta ma mu lo sorun
0: akawe ro o si laye lo e ti u be e o ba yo ma desi
1: ipo kipo te ba wa ta wa ba wa eje ka se kini eje a lo daada toluwa sing o ti se kini toluwa ni sing o ti se kini o ti se ti e o o ti se ti e kolohun ba wa se kini ku ba wa te sa fe fe rere
0: o ka won so pe eto ba le re
1: Baba landlord mo dodo yin o dodun le nfowo kowo le ile te ngbe yen t'Olorun fun yin yen e le gbe lo sorun e le gbe lo sorun ke to sohun kohun e ma fi rotia e ma rotia awon tenant yin e ma roti won mo ti yin e ma fi gbogbo igba fara ni mo

0: e kaabo pada o
1: osupa o obori ma tunde o emi la pede deni lai
0: e mo wo bi a se fe se tori awon meji ti a fe mu nkan ti iya wa fun wa nkan ti iya wa fun wa omotunde ojo omotunde ojo ti won ni ka fun awon akanda ida lori eto yi
2: osupa yo loke gogo irawo o
0: ma fe je ki Esther lo ma ba mi se ise yen e ba mi get biro ka le jo ti oruko awon meji yen sile
2: wo ba irawo olowo lede
1: saidi ojo pa o abori ma tun
0: e je ki n fi asiko yi so fun eyan lolufe mi eyan lolufe oluwa to sin GOP garment of praise gege be se mo wi pe concert to ma nwaye ni ododun ni December 13 Olorun na lo ma n ba wa se Olorun de ma n lo opolopo awon eyan fun wa todun yi na ati n se kini ati n pe ti peru e a de ti n gbe igbese lori e ati n se kini ati n se awon kan pepepe to ye ka se ati se awon kan pepepe December 13 ni concert yi ma waye a ma fi se kini a ma fi yin Olorun a ma fi gbe oruko Olorun ga ni a de tun ma to fi n je ibukun fun awon akanda eda ni won ba nkan to ba wole fun wa ati fun awon opo na to da won ni poju fun wa nkan to ba wole ti nkan pupo ba wole lodun yin a se to ma po to ba de je pe won ba na lo wole lodun yin a rora se ni won ba lagbara Olorun concert odun yin o tun ma waye laipe yi e ma gbo ipolowo e lori ikanni wa mo de fi asiko yi kesi yin wipe ewa furugbin si ile olora yi mi o le da se o eyin ololufe mi mo ti da si yin lorun ke wa se kini ke wa dide ti mi ka jo gbe oruko olorun ga mo de nigbagbo pe oruko olorun a se kini a di gbigbe ga lagbara olorun enikan ti e pe mi ni enikan ti e pe a seto ni ose to koja o ni awon kokan to sele enikan si ojo ti a seto se bi ose bi meji seyin ni ose bi meji seyin ta seto eyan kan pe mi o ni nipa ti program yen pe se ma pe kini jade pe ibi ta won ba le ma fi nkan si fun program yin mo ni mo ni lagbara olorun a fi yen si bo ba se ma je a je ke mo e se o ife na le ni si mi e se gidi gan ni Olorun to tin ti yin leyin ko ni pada leyin yin lagbara.

bi akaka ko mu eyan meji itafe abi ti ya ni ka fun ni owo se ka ko se beyen akanda ida meji to ba di ose to nbo a wa mu akanda ida kan ati opo kan ni ose to nbo a mu akanda ida kan ati opo kan mu de nigbagbo pe gbogbo awon to n gbe to yi olorun a ma bukun fun yin lati ti eto yi.

0: Emma Krolema.
1: Ekura leo, yes. Mrs. Mary Adio Sunio.
0: Ah, yami, Emma Kujometa.
1: Eku Jometa o.
0: Eh Rama.
1: Ewo. Eze tinda mi la mu ti mo son jo sina ni o.
0: Ah.
1: Ah, ewo. Olorun sanu mi ni o.
0: Ko
1: ri nkan je o, ko towo ko
0: si ka. Eje ko di o.
1: Owo ti atun ni mu wa lo si tun ori mu lo o.
0: Eje o di ose to nbo. Se ti gbo. Eje o di ose to nbo, se ti gbo ba.
1: E sa
0: mi so pe. E mi so pe we ngbe to yi. Eje o di ose to nbo.
1: Oda ni damu.
0: Ami.
1: E se Olorun wa pelu eyin na o ni ri dagunle o.
0: Ami.
1: Ayo ni ta yin gunle loruko Jesu o.
0: Ami loruko Jesu.
1: Ile ta yin o si ni baje atawon ton se ran lowo fun wa na o.
0: Ami. Ami. E se gidi gan ni. E se. Ile na mo fi nke si gbogbo eyin ara ilu pata. Gbogbo eyin to je pe Olorun segi ola fun. To je pe jije mimu yin o nbo si irorun to je pe Olorun de to fun yin lanfani lati le benu mi bi enu kan abi meji ejo e wa fowo kun wa lowo lori eto yi e wa fowo kun wa lowo lori eto yi e ba fowo kun wa lowo eyin na ri ise yen bo se nlo eto ya tu se kini a tu gbina ya ju bayi lo tori pe opolopo nkan la fe se opolopo nkan la fe se mo de nigbagbo lagbara Olorun ni tosi ni Nigeria loke okun ni Europe Olorun agbala anu dide seto yi lagbara Olorun nibi ta ti eru kan ori si ala anu a dide fun eto akanda eda tori pe opolopo awon eyan ti mi ti e mo ri ton fi adura ton fi ran eto yi lowo ni gbogbo igba awon abiamo gidi ton fi adura ran eto yi lowo mo de nigbagbo pe adura awon ti se kini o ti gba manifestation ifarahan loku ti a n se kini ti a n reti ifarahan de ti n de die ti gbogbo e ma fi se kini to ma fi bureke lagbara Olorun e se gidi gan ni thank you very much mo ki iya wa lekan si omotunde ojo iya wa mo ki yin ko ni baje fun yin e ti pa awon eyan lerin leni lagbara Olorun omi je ibanuje ko ni bo loju yin lagbara Olorun e o ni sise gbogbo bi ta awon omo yin de laye ibikibi ti won wa bayi won ni fi oku won ranse sin lagbara Olorun ona a ma la fun won lagbara Olorun ibukun to de ma mu keyin na se ju bayi lo Olorun ba mi yonde fun yin lagbara Olorun e se gidi gan o e se we really appreciate you. Thank you for your support. Abikini Esther, Akini Esther to fe.
2: Beno ni ma fe ki grandma ni pe won se wo ojo won tu bo dale fun wa. Won se gan adupe.
0: E se gidi gan ni. Eja fi orin la die.

0: Yeah, eka abo pada. Ikoni West Radio 89.3 FM. Now the NTTC. On to akon fe sare gbe yewo. Ta fe je ki awon ololufe wa kon ba wa dasi fun bi iseju mewa na. Kon ba wa charge fun bi iseju mewa. O na ni kini iyato ninu ombini
1: ombini ati onwo ni.
0: Iyoba yen o re ko mi lenu. Kini iyato ninu ombini ati onwo ni? Awon yo
1: talagba nu won
0: ta ni agba se iyato ti e wa laarin won abi ikankan na ni won kini iyato ninu ombini
1: ati
0: owo ni o tumo si pe iyato wo lo wa ninu eni to bi ni
1: ati
0: eni to to ni e je ka so be yen so that awon ara le wan le so understand about that iyato wo lo wa ninu eni to bi ni ati eni to to ni orisirisi lo nsele ni ile aye nisin oto leni to ma bi omo oto leni to ma se kini
1: obi mi je ohun ko le bi mo ni ko momo to
0: kabiyesi olorun ebi to yesa tu gbe mi lo ohun ti lagbara obi mi le bi mo ko momo to kabiyesi olorun iya to wo lo wa nbe eyin dadi wa eyin iya wa na me ni

0: segbata bro ebinu moni won mai to imamu ebinu mona sa ma eleyin ni abi kin da kadi pe imamu to nu si dada ni
1: abi o
0: se mo da joru
1: yo yo
0: abi pastor to binu si eyin oluro lowo pastor ijo se kini
1: abi lu so mo jogun ijo ti tu
0: ijo ti tu Tuba dago marun abo gerege abo si abala keje to yi
2: laarin awa eniyan omo iya meji mama bara won sota
0: binu sin yi olowo ohun ololowo ohun lesse nle ibinu ni graduate ti o dota lemi lo soro si ba won ne ba soro mo
1: ben
0: be ire re nbe lowo re
2: e mo pelu aburo ama bara won sota
0: e fi binu le mo binu mo o
1: ben olohun olohun gan si nbe rududu
0: olohun gan si olohun si nbe kini
1: rududu
0: ko si nbe rududu ibi ijo olohun is gbe
1: be
0: ya ba po nbe ka ka fa yin ba
1: ben ire ire de re ni
0: ire de re o alara yin ati lawi o ba gbode kan o ma ti lawi
1: ha
0: Oma,
1: yes,
0: lad.
1: Emi ko mo da ko. Emi na ko
0: mo da ko. Eh. Ni aba gbode. And your carry like forgive man lori.
1: Bo se ya ko se ni.
0: And your forgive man. And your forgive man. Loko ya won ni. Won ni o po le mi ni.
1: Mhm.
0: Ko mo be se ko mo karo oni yo po le ohun ni. Eje eyi te binu. Omo rondo ni an gbele ko mo ma we o ani ki yawo jade nle ngba ti ibinu rubo loju
2: oko
0: iyawo na ti ibinu ba ru lo torojo loju eh ko loko mi o ko le lo mi o ile won si re oko ni an ro mo
1: ile re de se le ile oko ni le
0: ile oko ni
1: yawo
0: ani won lo ni
1: awon
0: sota ore la ko ni ma lo baba lo baba lo ma lo Baba paki gana mo sgo ba gbe ta oko soro ko la joko lori aga won le ran bayi inti re ni kokon mo be oko be ibinu ko ta o ibinu mo polowo ohun
1: ko be ni be
0: ni abala keji lati lo ma da won lati lo ma da la ma jara wa la lohun gbe oju opote mo nuna le lu na le lu 0915333 4893
2: Oye,

0: wa pamọ wa ibi to roke sinu o alo onitan lokan bayi e farabale ke gbo alo wa o to netun o tun ko o tun konko bi ko konko bi
1: o kasiara
0: o kasiara ijapa na ni o atawon ara ilu e kini japa se fara ilu gidi ara ilu se fun japa
1: gbo elegbo
0: ki lo mu wahala wa ki lo mu gbon mi si omi o to wa laarin japa atoba atara ilu e farabale alo mi da firi gbagbo
1: to ma gba mi lagbo lo
0: o da lori japa
1: gbo yin ara le abo ko so ko gbagbo omo yin
0: lo ma gbagbo omo wa lo o da lori japa olokun ati abo eyin abo eyin eyin ti opan ni a pe ni abo eyin eyin ti opan tan ni a pe be ni igba kan le lu alabawun ijapa iyan mu mu mu o ama polomu o o pagbo eranko o poto to eyan mefa opo loja 16 ojo papapa kan sile ade e fi je o isugbo la isusu isuko isu omo gbo o agbodo tape apo na o se kini o ko gbo mo pan ere yoju opoko won pan abe sale o ewure na mu je o akere modu wewu irawe gbogbo eja sawonu omi lo eran kan wonu iwa pata ebi paraye won ru ngogo ebi para orun won gbe palawo gbogbo patapata ebi pa won o ma wa odo nwo roworo ni lu japalaye igba na iyan ni jebe ko lomo jariyan
1: ami o
0: iyan mu debi pe opolopo npo mo won je o
1: ah oluwa mi
0: eni omo re ba se giriwo die to ama pa baba tabo ko ka du ko pa ya je
1: ah
0: ni biti yan mude oju oro iri ose gbogbo e sa da paro paro ebi ogaja fo meke o wa o bere si yo won lenu ninu lohun ija pare se oleni won o dako kan kan se pe en to se dako o le mefo ko nlo ko nlo wa bo ye gi o tun ku nbe eni ti o dako ti o ye na
1: lo fe lo
0: lo fe lo ebi ebi wa ra ijapa ko atawon atawon omo ataya re yan nibo.

0: ekaabo lati bi ta ti lo polowo oja ikoni west radio na pe bi 89.3 fm o ya lori facebook o ni yes I get the prediction abiola muti ukurede abidakun boluwa ti fe o ni wedon she framed and mr policy o ya uefa team of the week uefa champions league team of the week won ti gbe jade o poka club ni aso le niyan o ya manzi arawujo awon owo eyin niyan o fashana shabot ati sivayod o ya papapa lowo arinko mazambi ati vitia bakola lami yaman wa lara won o ya ba lowo waju seri tresodi ati hurricane lo policy awon tan kale fun uefa team of the week se
1: awon ton so mo na nitori ta ba wo game ti won gba ni arin ose yen gbogbo awon ton kale yen lati ori defense line yen gbogbo won na se se won bi ise dada ni toto awon de enu o de on leto lati wa nu team of the week yen a se se ti awon to wa ti waju yen ton tun se na ni hurricane gbogbo alamo ara ti o da booted si je pe ami ayo meta meta ni Bayern Munich pada pari si pelu Vikings asugbon gbogbo alari se ti hurricane se nu e but ami bakola bakola omo ton so agbogba na lara lati o danu ayo ton gba lana ife se won se ana to mi ami ayo meta kojo awon iko ti won ba play so ni wo temi a team yen pe dada lami yama na ton de fi kun sibe na ko se ma ni ni ko se yo kuro na iloro ti e na so gbogba la mo ara ise ribiribi to se so ni wo temi team yen team to koju e ni
0: o ya je kuro lapa bibe yen o dinu iko Real Madrid yan diamonde e je mo ipe ife se won se meta to ti gba fun iko Real Madrid o se assist koju Roma o mi awon koju Villarreal o tun se assist koju Eche o ya mo kuro bibe yen o dinu iko Bayern Munich Hurricane ti gba lati fese re loju si di odun June 2029 o ya egbe fun Hurricane won ni gbogbo e ma pari ko ba fe reason lapa bibe yen o ya ni iko Real Madrid mu pada si Kylian Mbappe 100 UEFA Champions League 100 games 73 goals 25 assists oya oga agba lapa bibe yen Isco is back Isco tono fun iko Real Betis lana oya Bukayo Saka nko Arsenal wa nu royin ta ba nsoro UEFA Champions League iyen pelu Bukayo Saka 31 games played 14 goals 9 assists lo policy ka soro lori Bukayo Saka consistency wa fun Bukayo Saka ta ba nsoro awon agba ball iko Arsenal Kayo ifarapa to ni awon igba kan wa to lo fun injury bi a osu kan abi osu meji bo Bukayo Saka ni kini ko si gba to de fun iko Arsenal o ma tan na sha ni lo ni shoki ki la le so pa Bukayo Saka
1: be ni o tona yen o ko tona to to ni wo temi awon to mo
0: so ina to tutan otuto
1: ina yen o ko
0: to ri awon lolufe Arsenal ni te lo
1: ko ri ina yen o tona o sugbon bi awa ta ti da no mo dada mo pe na yen riran dada so tori gbogbo ala mo nkan ti Saka to poju e lati se sugbon nsin o si tona yen sugbon ina yen o to nkan tawon eyan mo mo ko de level to ye ki tawon yen expect lati de mo
0: potential aju yen lo
1: oju nkan to wa yen lo tori pe ta ma ma pe gbogbo awon best wingers ni agbaye nsin Saka o si laarin won nsin for now to represent for me o ti drop gan do lana nigba ton gbe wole lana o wa se kini yen fun won o se assist yen o de mi awon sugbon gbogbo alamo nkan to ye ki Saka nkan ta gbogbo alamo nkan ti Saka to ko to di pe o bere si se awon eyan kan gan so leyin irun lo se hurun ran pe nigba ton ti bere si soge ni okun e tin kuro ni football sugbon emi o fe gbagbo be pe awon agbabolu ma ni igba kan te pe o ma nlo le to ma ni pe bara ma nfe lati ni isinmi be mi fe gba pe nkan to se Saka niyan sugbon bibi to ti de isin na to bo se ti mi awon lanu nsin oboya yin atun gbe pe atun fun ni gbere oloko dada atun je ki musemuse tun da musemuse dada lati tun bere nkan ti gbogbo agbaye momo sugbon n duwoye temi o Saka da sugbon nisin ko da to nkan ta momo
0: o ya ni Saka da ma Saka o da to o ya di ni ko Barcelona o ya e lo gbalu o e lo pe paso e pe san ni ademo ke ma jo o ya Rafinha ti pada o tin gbaradi fun iko Barcelona oluko ni Hansi Flick ti so si gbura o ni se ri Rafinha koju iko Real Betis Rafinha ma wa lori papa o n wa se Rafinha nikan o Frenkie de Jong o na ti de pada o ya Enzo Maresca o soro lana o ni eyin te lo n fi Man City se yeye papa julo eyin ololufe Manchester United e ma lo tun le yin se o eyin le nje ya back to back o ni se ri Luis Enrique soro lana o lo gbe sumo mi o lo so pe Enzo Maresca

0: Point irara o dona ni o won tun ni minus 2 goals so ye ka ma ri Inter Milan ni ru position yen
1: kosi nkan ti o sele ti kosi ti o sele ri ko so ohun tuntun labe orun so pe Inter Milan wa ni number 29 laarin awon 36 at least ohun na claim pe ohun ko lo ohun rupo sugbon bo se wa yen o ti lo bo mi so won wa so the way temi pon wa ni po ton wa yen e wa ton tejo ko ra onjo latori 29 yen ton jo wa 0 points don fi desale Inter Milan 0 FC Porto 0 Slavia Prague 0 Napoli gan bi Eko 0 LDSK 0 Lille 0 Galatasaray 0 Slavia Bratislava 0 so te ba ra awon meson yen awon mejo yen ton jo wa 0 yen erin pe on gbogbo won se lu da mi gba pe won ton jo nko worin ni tori gbogbo won fe ijora won bo laarin won na awon to si le tun yi nkan pada si wa laarin won tori e ma gbagbe pe games si wa nle ton si ma gba iru inter ensin o si le yi ifese won se o si le ya won kan pada ko tun gbera lori table iru Napoli na I expect ko na tun turn things around awon eyan mi awon ti Victor Osimhen na Galatasaray awon na expect pe ka won na tun gbera kan yi table pada so ibi ton ti de yin sin ati le right won ofun pe ni nkan ton tun fe se ni Europe mo tori ifese won se sipo ton si fe gba sugbon bi ton de nsin ton ma ni pe ebi ti league pari si ki league pari bi ton de nsin lati mo pe gbogbo won egun won ton jajo reyin o fe lo jowo koto ni mo se wa yen
0: o ya guti ti soro o so lori e classico tun bo oni seri Barcelona te nwo yen eyin te lo nwe kon ma boju iko Real Madrid je oni egbojun be o egbojun be ko si kan to ma sele se Barcelona ti koju iko to se konrin ni sai ni ko si kan to jo mo baka ma trash Real Madrid John Obi Mikel o soro oni seri Endasi te nwo yen o lo ti kopa fun iko Liverpool ri oni ama ni temi o seri Endasi ko si lara wa o ta ba nsoro Chelsea legend Endasi o si lara lara ama mo ma fun ni gbogbo support to fe nitori ko ko pa fun iko Chelsea rara ama ta ma daruko awon legend Chelsea emi John Obi Mikel oni mo fowo si o Henderson agbabodu iko Liverpool ni legend iko Liverpool ni o ko si lara ti Chelsea lo policy pe loro ti John Obi Mikel so sori so pe Henderson o se legend Chelsea because awon agbabodu wa so pe won ti se dada ninu iko kan won de pada si iko mi won tun tan oju iko tan ti se dada lo se a le so pe iru agbabodu beyen o se legend
1: ni wo yen temi mo kin Mikel Obi pelu oro to so yen pe Henderson o ti di legend Chelsea
0: Henderson
1: yes Henderson legend ni Liverpool kiti di legend Chelsea to ba tun wa se nkan ti o se ni Liverpool to ba tun wa se iru e ni Chelsea o le gbogbo idile meji ko sese nu e ko de Chelsea ko tun dogo nibe iye ko si janu e rara sugbon nibi ta bade yi o Henderson o ti di legend Chelsea he still a great player record e odo Liverpool ni record yen wa sugbon to ba si tenon tonon lo bo se ntan lo yi nsin o le pada wa di legend Chelsea sugbon ibe ko wa fe bere kan ki lo ma je ke yan gan di legend na tori Mikel fun re gan se legend ni oyen odojo orojo mi
0: ta ba ni Mikel o se legend o se gbogbo kan fun iko Chelsea o gba Champions League o gba Premiership o gba FA gba Carling Cup se iyan o to legend fun iko
1: o depend lori nko yen mo se bere yen pe ki la fi so pe iyan legend ni ti legend ba ti wole to yen na pe tori nkan to gba lo fin pe legend o se ka wa tun mu beyen mo pe oro ti mo dale yin sin oro ti o gba ka tun ka jo joko ka jo yewo dada ni tori nkan to ma je ko di legend a na won amuye kan to ye pe a ma le toka sin pe iwo lo se bayi nikan bayi fi se bayi a mo gba tawon Frank Lampard a mo kan to je kan pe Frank Lampard ni legend a mo kan to pe to ye kan pe Gianfranco Zola ni legend
0: performance won den contribution won fun pelu fun achievement Chelsea but Mikel Obi na ta ba wo performance ninu iko Chelsea nigba ti Chelsea gba Champions League fowo ro seyin pe contribution o je ki Chelsea deserve Champions League ni
1: no mi e mo pe mo so pe oro yen o ti joro ta ma joko so ni role yin tori pe oro yen to kenu ni iyen lo je ma bere pe kilo kini nkan amuye tamanilo lati wo ka to le so pe legend le ni bayi iyen mo se ko daruko Frank Lampard nsin ko ni ke fi pensu ko oruko Frank Lampard eni ti o riran nkan be ko amu pe legend lele ba se ko nidi te ba pe Sheik Peter Cech pe kini ko bayi ke fi pensu ko ti o lenu gan a mo pe legend
0: e bo lo policy chan le ma pe ruko Frank Lapa ni nko je kan ma pe John Obi mi ke e ma jo gbangba yen ni
1: tell bi Chelsea se to sha o se se te mo pe Chelsea no on se se born ni but me no se se do so a le pe won be pe Chelsea no a le ni ru Mikel yen as legend at the moment ṣùgbọ́n tó bá dojú ọgbagadi náà fún rẹ̀ tẹ bá tuntun gbogbo ẹjọ wo tí a bá gbèdé ojú ranúranú ẹ lè pé ẹyọ àwọn orúkọ kan kúrò.
0: Ok, lápá bẹ̀rẹ̀ ká kúrò nbẹ̀. Guti sọ pé ikọ̀ Barcelona pé òun ò rí pé tán bá fẹ́ gba ìclásíkò pé wọ́n máa trash Real Madrid pé Barcelona tẹ gbogbo yín high pé wọn ò tí kojú ikọ̀ tó ṣe kan rìn ní sáà yìí. Ọ̀rọ̀ tí Guti sọ yẹn ṣé ó rọ̀rọ̀ yẹn sọ.
1: Ìgbà tí Madrid ti jáwé olúborí kojú Roma ó tó ẹnu gbogbo everybody ti tó ọ̀rọ̀ sí ó tó láti jáde.
0: Ẹnu wọn ti dùn
1: rò. Bẹ́ẹ̀ ni ó tó láti jáde ṣùgbọ́n kó má gbàgbé pé Barcelona gan-an wọn ṣe AS Roma o. So bó ṣe ń sọ pé ṣe Barcelona ti kojú ìkọ̀ọ̀kan tó ṣe kan rìn àwọn fúnra wọn ṣán ti kojú ìkọ̀ọ̀kan tó ṣe kan rìn. Irú Roma tán pàdé lánàá sí gbogbo ala ti mọ̀ pé bí nǹkan ṣe ti rí ló jẹ́ kán pàdánù ayò yẹn lánàá torí Madrid náà fúnra ẹ̀ nítòótọ́ wọ́n jáde wọ́n bá wọn gba ní dáadáa ṣùgbọ́n tó bá jẹ́rú ikùn tó ṣe kan rìn kan ni ó wà ní 3 goals ahead against Real Madrid yẹn ṣùgbọ́n lè sọ pé Real Madrid yẹn máa ṣe comeback against irú Bayern àbó máa ṣe comeback against even Arsenal gan. Gbọ́n yìí ń gbà lọ ẹ kí wọ́n máa lè ṣe comeback against irú àwọn teams ẹ̀bọ̀ Roma lọ́n bá play so ẹnu tí ẹ náà ti tọ́rọ̀ sí tó bá di ọjọ́ tó máa kojú ẹjọ́ yẹn Clásico tó máa kojú Bayern Barcelona àìjọ́ yẹn lẹ gbogbo àjọ máa mọ nǹkan tán tó ṣùgbọ́n níwò tèmi òun náà mọ̀ ó kàn bọ́ sójú orí amóhùnmáwòrán ni láti lè fọ́n ara tiẹ̀ náà ṣàkán lè mọ̀ pé òun náà ṣì wà ń bẹ́.
0: Oyè ajẹ́ ìsáré ja yín sí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó ń lọ lọ́wọ́ ẹ mọ̀ pé mo sọ fún yín pé abala àkọ́kọ́ ti parí ó yá Leverkusen ti àmì ayò mẹ́ta sódò ló bá dé ó yá Roma ńkọ wọ́n sọ di méjì mọ́ Crystal Palace lọ́wọ́ AC Milan abala kejì ti bẹ̀rẹ̀ ó àmì ayò méjì sódò ló ń bá lọ ó yá Torrens àwọn sì ń borí lọ́wọ́ wọ́n ń borí Sunderland lọ́wọ́ Unión San Gilos òdòdó náà gbá pẹ̀lú ìyẹn Real Sociedad ó yá Conference League ńkọ AS Monaco náà ti sọ di méjì ó yá Ignatia àti Midtjylland àmì ayò kọ̀ọ̀kan ṣe ni ṣẹ́ra àwọn Andre Onana àwọn ti sọ di méjì kéké USPS lọ́wọ́ ó yá Ajax sì ń pàdánù lọ́wọ́ Ajax Plays ó ń fìyà jẹ kọ Ajax lọ́wọ́ lọ Policy yà pẹ̀kẹ́lu ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó máa wáyé ìyẹn láàrin ikọ̀ Benfica àti Celtic lábá wo àwọn ikọ̀ méjèèjì UEFA Champions League team ni wọ́n Celtic àti Benfica wọ́n máa kojú ara wọn láago mẹ́jọ àṣálẹ́ kí ló ṣeéṣe kó ṣẹlẹ̀ nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀.
1: Ẹ̀mí rí pé Benfica máa jáwé olúborí torí tẹ bá wo present form in the last 5 games wọ́n ti gbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ márùn-ún yẹn yọkan péré ni Benfica fìdí rẹmi mẹ́rin tó kù báyìí inú ẹ̀ green lọ ni ṣùgbọ́n tẹ bá dẹ̀ fi wé ti Celtic tó pé láàrin ayò márùn-ún tó gbá sẹ́yìn méjì péré ló jáwé olúborí mẹ́ta tó wà láàrin ibẹ̀ ó fìdí rẹmi ni so ẹ lè fi wọ́n wéra wọn ẹ má tún gbàgbé pé Benfica lọ tún lọ ilé Benfica ló wà nílé tó dẹ̀ ń gbàlejò Celtic dẹ̀rẹ̀ iná wọn ò tàn tó. So níwòye tèmi tó bá ní kájọ sí nírò pé man to man Benfica dà jù wọn lọ. So níwòye tèmi kò ní ìyàlẹ́nu ló máa jẹ́ tí Celtic bá mú point jáde níbẹ̀ yẹn torí lọ́dọ̀ tèmi mo rò pé ó yẹ kí Benfica kó ṣe wọ́n lè ṣe kódẹ̀ kó pa wọ́n lẹ̀ bí ẹran ni.
0: Ó yá bákan náà Celta Vigo àti Juventus struggle lópin ọ̀sẹ̀ àmì ayò kọ̀ọ̀kan náà ta kojú ikọ̀ Cagliari wọ́n lọ lé Celta Vigo ṣé ó ṣeéṣe kí Juventus mú 3 points.
1: Celta Vigo yẹn ṣe ran nírọ̀ o. So níwòye tèmi tí Juventus bá rí àmì ayò kan kan dúpẹ́ ni torí Celta Vigo yẹn gbogbo alámàrà tán máa ń dá ní Spain wọ́n lè má dá tán dára láàrín àwọn àti wọn o bọ̀ tó bá ti ń dín pẹ́ fẹ́ wá bá wọn lè yẹn kanran jọ́ngbọ́n náà máa ń jẹ́ so kò ní yàmí lẹ́nu rárá tán bá frustrate Juventus dáadáa ní àṣálẹ̀ ni so níwòye tèmi tí Juve bá mú point jáde níbẹ̀ yẹn iṣẹ́ takuntakun lọ́gbọ́dọ̀ ṣe.
0: Ó yá Sunderland pàdánù lọ́wọ́ abala kejì ti bẹ̀rẹ̀ 46 minutes náà wà ṣé ó ṣeéṣe kí wọ́n sì ṣe comeback àbí bó ṣe máa parí nìyẹn.
1: Comeback yẹn oúnjẹ gbogbo ti gbogbo oúnjẹ gbogbo ikọ̀ ló lè dàbí Real Madrid o to ra won kokan wa to pe to won ba ti n bori e afi ko ya lo ma gbadura pe ko ma tun je si ni eh sugbon ifese won football alafese gba lo n pe ere dara ti won se yen ko si nkan ti o kin le sele sugbon won kokan wa ta mo pe gbotun to ba sele na a tun ma se ha e ni da olodun lo ma se leyi kin se omo eniyan so ni we temi ti Sunderland ba ja to ba pada wa to ba se comeback inu game yi ara ehin lo ma bo si tori ko ma ya ni o ma ya o ba lenu gan but ni we temi bo se n ba lo e ti Sunderland o ba je si a ku die
0: Oya ti Sunderland o ba je si o ma ku die o e wo ki to lo lori eto ni role teni e je n fun yin ni transfer gist leyin igba ti Lisandro Martinez lo fenu tule agbon e mo pe o so saju nigba ti ma yu padanu tan padanu koju Atletico Madrid o ni e wo eni body ko Manchester United e se to e jawe sobi rara e gbe awon agbabolu to se kan rin wole o benu atelu awon akegbe re o wa sese ki ko Manchester United tan wo pe iwo Martinez ẹnu rẹ gbọrọ o ya wa tẹ waju o ele to se ninu iko wa ti to o ya papapa Manchester United bakan na awon ti fi bombastic side eyes won fi wo omo rile de Ivory Coast mo soro ataka won Basumana Touré Arsenal ti Newcastle wa so pe Man U ki lo nse yin na se le compete ni eyin fe lo gbe agbowo waju ibi ta wa wa awa iko Arsenal e ma woran na e ti mo kankan o ya bakan na Getafe Getafe won ti fe gbe o agbábọlù Manchester United gba kan rí mo sọ nípa Jadon Sancho free transfer ló ma bá dé kété tán ti gbé Dani Carvajal wọn wá wò pé agbábọlù kan wà tán ti gbàgbé rẹ ó ti kópa nínú ikọ̀ Man U ó kópa nínú ikọ̀ Chelsea ó lọ sí gbà nínú ikọ̀ Aston Villa wọn láwọn fẹ́ máa nílò rẹ o wọn láwọn nílò rẹ Getafe ló sọ bẹ́ẹ̀ ó yá lọ policy ká tó lọ Jadon Sancho látìgbà tí season ti bẹ̀rẹ̀ kò tí kópa fún ikọ̀ kankan Getafe wa fe lo fun agbábọlù bẹyen kini Getafe mi kinari lara Jadon Sancho
1: ma je gbagbe pe Jadon Sancho na lara awon agbábọlù ti gbogbo ati won pe ogo odilelele ogo inu ko lele ti pe binu e se ntan gba yen pe inu o le jo ajo reyin ko to din pa won kan ba lo bu won ba lo bu omi won ba bu le ori ina ina ba deru to ba to fi paro so ni woye temi Getafe wo pe bi awon si le ri lara lara mudumudun die to tun seku nu are pa won si le ri nkan kan tin je lara e lo se fe won pe ka won ku at least ko ku gba bo lati jojo ko ni nkan to wo na ko ni nkan to le mu kiri ko de si team kan to to la won fe to ni woye temi o bi gba kan fe ran lowo pe kan won ma ki agbaye ma gbagbe e ni o wa ku sohun na lowo to ba gba offer yen to de sese doje ti gbogbo agbaye ma fi ranse pe a mo pe wo na da ngba kan ri nisin o tun ti fi han pe o se gba kan ri o si da nkan kan se bo nkan kan se bo se se ni so ni wo temi opportunity ni fun Jadon Sancho lati tun irin ajo e lati tun mu lekan si nkan ti opportunity ti Getafe gbe fun niyan
0: lo policy ka to lo lori eto pelu form ti Manchester United wa to ba se se kan gba se lowo Manchester United awon oluko nikan wa oluko ni ko Brighton ati oluko ni Germany nigba kan ri Julian Nagelsmann Antonio Conte oluko ni iko Chelsea nigba kan ri ti Brighton yen Fabian Ozeler se o se se ki ikan nu won ja mo mayu lowo tan ba so pe ki Carrick ma lo
1: ni we temi o se se ko si nkan ti o le sele idokowo ni ton ba ru ti awon ton ba ti nkan ti Manchester ba Manchester United ton ba gbele to ba se nu re fun awon eni ton fe gba to ba ri pe owo ton fe fun o se nkan to se to de ni pe project ton gbele pe nkan to won le fara mo ni ko si nkan to se Anthony Conte le wa ko wa gba se ohun na fe wa gbowo ni tori bo ba mo pe bi iko se dada bi o se dada oluko ni na lo ma le lo ki sa gba bolu to wa lori papa lo ma le danu so oluko ni to ba de wa na o na pe oke lekun na gbenu si owo pension le le nson bi ba je ki mi na gba temi bi se dada eruko mi wa nbe bi se dada at least mo sa gbowo so ni wo temi o wa ku so owo owo awon oluko ni yen ton ba wo nkan tawon to ati nkan ti Manchester fe fi le pe oke boya ti yiwo mo Carrick lowo boya awon le gba ise yen ton ba ri be to ton ba san ba to won kan ma kan ba
0: be policy se kan paro oluko ni ni isoro Manchester United lowo lowo ba abi kawon agbabolu yen jawe sobi kan step up
1: niwo ye temi nkan to se Manchester United o kenu gan ko nse nkan ta le kan le joko ni iseju marun ta le joko so tori pe e ma gbagbe pe nkan lo da jale laarin oko ati yawo Cristiano Ronaldo ati Manchester lojo si ti won de tori e nton so pe eku se le ku rin regbe field se lohun gbe gba tun fe gba shot se lohun ri kokoro
0: o te lo tun pa yan ni
1: nu dressing room o ni se ni bedroom mo bayi pe kini kan gbogbo yen sin shot tun se shot address e gbogbo awon eyan yin won sa won araalu ko yin won sa won awon ololufe ko yin won si won ara ara sugbon shot se gbogbo awon nkan yen bo to mu ki Lisandro Martinez to fi jade ni jeta pe Manchester United kini kan kan to nbo enu atelu iko awon board o ni nkan to nu ori o na fojusun ti gbogbo won kan to fi take omo awon iko awon ara omo man yu funra won ton fi kin leyin
0: awon teammate
1: pe on tun kin leyin pe oro lo so yi
0: pe abi ni opo ti e jade soro
1: o tumo si poro yen tin se hurunrun leyin aso ti gbogbo o ti o han si gbogbo wa so ni wo ye temi boro ti nlo yi o ku so wo Manchester United ton ba le se nkan ti o e kon se tori bo se wa yen sin ko ni se ni ta fe wa lati wa tribe en to ba de ma wa na a wo pe bo bebu yen ke se dressing room ohun la le mi nbo wa gba tin ba ti gbowo temi be baba jawe sobi baba se bi nkan ba se nure fun wa agba ma gbowo bi nkan senure mo nlo temi niyan ma po oke roja so ni boye temi o ku so wo board Manchester pe nkan ti si Ronaldo complain le lori se o to ni nkan to so Lisandro Martinez do tun jade nsin lo tun kenu bo ru oro yen to oro yen ki nkan ti Ronaldo so lojo kini anu so o tumo si pe kini yen si wa nle tawon board yen ton ko ti won ko ju won ko ti okun si ton wo be ara nkan yen de ri o ma ma ko ba Manchester United lo nitori team yen ba bere si ni problem ton ni lo yi ataje atenu to ba nkoju won ninu ni
0: lo policy dagbere fawon ti wa
1: ni eyin ara ile e se gan 30 gbo wa leyin o ti se fi gbo wa ko ni di ohun te nawo le lori gbogbo yen te tun wa lori ikan ni Facebook te ba wa lo oju te fi wo wa na ko ni di nkan to ma yo yin lenu lo policy lo kin ro leyin pe e se 30 gbo wa o da ro
0: o ya lapa bi be yen AZ Dakman ati Abuja Fever o ami ayo kokan lo ba de o ya Leverkusen meta se ni Lyon ati Crystal Palace o ti di 2-1 lapa bi be yen AC Milan ti so di meta Sparta Prague ti mi awon Torrance ati Sunderland ami ayo kan lo si bade Real Sociedad won ti lu o won ti mi awon Union Saint Gilloise o ya je nku lapa bi be yen Ajax ti da pada o ti di ami ayo kokan Transport ti so di 3-1 mo KUS lowo o ya Lugano ati Creda ami ayo kokan ni Majabi ti mi awon Inter Club Escalade Panathinaikos ami ayo kan si ni Getafe awon si struggle lowo ododo lo bade lapa bi be yen e se te ti gbo mi ro le teni eyin te wa le te fe pe te raye pe wole awon temi lori Facebook gbogbo yin mo ki e wo a tun ma pada wa to ba de ola oruko temi o yi pada o Raymond Tanatana o dabo